0: mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo bi kibi ti e tin lanfani lati gbun mi loni ojo aje omode ati agba to nlanfani ati gbo mi njo je mo pe bi aso tele se njabo laaro yi loni ojo monday
1: ojo kejila osu elekewa odun 2026 e dide nle gbogbo eyan omo olohun ile tun ti mo oni ojo aje
0: bi aso tele se njabo yi wa ri aje jem laye gbogbo le o mo kiyin ku ojumo o e ku ojumo mo mo fe ke gbe body yin laaro yi eni ti imole alaye ba jiba to ba lanfani ati ji o se dupe gbogbo iwo to ba ri ojo mi enikan ko lori oni anytime I see another breaking of the day I will always say thank you lord gbogbo igba ti n ba tun ti ri ojo mi ma mo so ipo se ni titi lai lo pe mi ati e lodo e isele kuku n sele ni ju e gbo nkan kan leti le ni mewa n sele nkan kan laarin ilu sugbon sibe alaanu re alaanu mi oni pada leyin yin mami mo fe ke dupe nkan kan enikan ni woli kini dupe pe o ti en ri pade eko je dupe pe wa tome o le elemo yo bo sibe ebi apaju opa yin elemo ti in opportunity ati ra gbugbo awon aso bo sibe ni won ba e jajo yin o sa manage bo kini kan da mi loju ogun to bo mo fa fogun odun isoro ti n ba omo fa fun ogbon osu bi o ba pa omo ki won ni yo se sa yo deyin leyin ni yo deyin leyin omo so gbogbo le so pe baba mi mo dupe o wa dupe pe bo si n jade loni ire lo mu bo mami mo jenu oba korin ni oba dupe lowo ologun ajobo oba dupe lowo baba re baba mi alaye nikan ni o ma yin olohun awon oku to ti ku ti lo olohun a wa gbe oga o a dupe pe ki se mi mo se ki se agbara mi ki se ti tobi mi le se da mi si o baba e ma bo nbi pepe ibe lati muwo dani e muwo dani enikan ni owo kini owo to mo fowo kan laaro olufe igbagbo re o to ko mu olarada e ma bo nibi pepe yen a jo kunle o jo dobale a wa yi ka otun a yi ka o si pe baba mo ki olaaro yi mo dupe pe ose mi mo wonu e e anoint ara yin ke to jade bi n ba dori Facebook YouTube and TikTok ma tun ni ka won eyan anoint ara won in so nkan kan to se die fun gbogbo eyin te ni shop ngba ta ba fi jade gbogbo eyin te ni shop patapata so ni bi pepe re o ye dobale mami e kunle e wa ni Jesu o ma se mo dupe temi mo so pe temi eni to da si loyege eni to wa laye nikan lo le yin o mo dupe faye mi mo dupe faye awon omo mi gbo pe mi gba yin mi ogo ni fun o Jesu nta mo se nbi pepe na ni imi tun le yi e wa dide nle gbogbo eyan omo olohun e dide omode e dide agbalagba a fe jo ki hallelujah nla mejila oni lojo kejila so ni gbogbo bi te ba wa be se di owo yen mu oba ti mo sanu eni ti o le nikan yo jo baje lo se yi gbogbo bi ti e to re ba ha si gbogbo eni o jade owo to fi logba owo to fi saye lo se yi owo to fi kase owo to fi se nto fe se yo wa wa o in the name of Jesus owo yen ni e dimo ka mo jo fi ka hallelujah somebody shout to have hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ogo mewa ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo fun messiah today is 12:10 loju oribe hallelujah thank you ya ji omo pe kiki ere ni olorun agbe oga o baba mi aso ipo se o ya gbo ya ju okunrin ogun titi lai la mo gbe oga mo mo je ngbadua injo le ri owo kan lowo e e gbe anointing oil enikan ni ki le be se ma so tele si owo wa fi owo yen pamo owo yen wa lowo e titi di ojo sunday ale sunday lo to na owo yen lo mo fowo kan lojojumo bo se n jade nu le pe mo fowo pa je oluwa je nrowo je ki n raje jeun lose yi je ko ja mi o ta yato iwo to ba gbagbo pe titi dola olohun si n gbo adua sibe gbogbo le o wa gbe anointing esegbe kan ma so tele ma si so bo se anointing are loni oluwa lo n fe bukun o sori owo eyo kan ninu ida 100 money is just 1% ninu ibukun olohun lehun ka eyo kan ko are lowo because some people thought it is only money when they say you are blessed tin ban soro nipa me lord bless you awon kan so pe awon pastor ni blessing erin apa mi ninu ijobo orun to nlo ara blessing olohun ni oni lati atete ko se lo ti fi aye raye si mi laya mama gbo mi daddy mo je nikan kan o deceive tin ba ni the blessing of god ibukun yen on gangan ara ijobo orun wa ni bo ba don afi ko olohun bless e debe and je tun fe leikun bibeli fi nkan kan ninu we proverb chapter 10 verse 22 oni ibukun olohun ni mo mu ni la life idamu life isoro pelu e the blessing of the lord make it rich and he added no sorrow proverb chapter 10 verse 22 so gbogbo bi te tin gbo mi mo fe ko mama mu owo kan dani owo to mu dani yen wa wa mo so tele mi leyin wa mo fi gbogbo agbara so laipe wa anoint are laipe yi gbogbo eyin omo olohun kin to bere si so pe ko anoint ejo egbo eleyi se ri week ta wa lati ojo wednesday wednesday eleyi ni oje igbowole number 2 ati ko si igbowole bi oluwa se nbe ti emi nbe laye ma soro nipe boya lojo wednesday igbowole wa ti bere unction to function always come by impartation agbara lati le wulo lati le mo nkan se lati tayo imo wa nipa igbowole oni mo salai na ni ebun oluwa ti a fi fun o nipa igbowole awon alagba yen nikan ko to ba wa di ojo thursday gbogbo awa ta je iranse olohun if you are a pastor if you are a leader you are a workers and ofe wa effective fun ijo re fun idagbasoke olohun ni at mama ka se 2-day summit 2-day seminar ojo meji ni ojo thursday and friday and to ba wa di ojo saturday ni ojo friday yen na gbogbo awon ti won ba se alaba pin ninu ipade yen a fi certificate le won lowo mo ti so oni ya won ti a mama mu wonu ipade yen bi ogo se nje ti olohun gbogbo eyin te ba fe register

0: Whoa.
1: Alomo ni aso ki wo le ba di onigba aso Jesu mi ko ni aso ko le ba ni aso ko ni ile ko le ba do nigba ile ko bimo ko lohun le ba bless e pelu awon omo Jesu o lo ka kankan ni aye re ese ni ko le ba ni ka Jesu olugbala injo je mo pe ko lowo kankan bank ko le ba ni owo ni bank it is a taboo it is an aberration for Jesus Christ to suffer all this and you ki won o tun ma je gbogbo iru ya mi be eyan meje obodo jiya Jesu ti je ya to ye ko je mama o tu akoko lati mo ogun re ninu Christo mo so nipa awon to mu gospel wa si Africa mo so nipa awon to je pe won je awon baba ta nwo ni waju mo so nipa John G Rockefeller eni to je pe he was the first billionaire ni ilu America oloro ni devoted Christian si ni omo Olorun to the core mo so nipa Isaac Newton to baranti money the father of physics he was a billionaire me also millionaire he tan gbe jade pe these people that I'm talking about anything on so Isaac Newton father of physics he was a child of God to the core omo Olorun han han ni and not only him mo so nipa a major man in chemistry eni to se gbogi ninu chemistry awon science omo ti mo so nipa Michael Faraday aimoye lo to mu jade okunrin ti mo nso yi he was a priest enikan ni kini je be alufa ni ti mo wo awon aso afa awon aso woli and this man sibe o ni oro gidigan gogo se nje ti olohun and ninu bividie ninu se tin se otayo mo fe so tele ni and not only him mo so nipa Douglas Matchford this was an army and this great man was a success and oni okoko so language yen pe old soldier never die nigba to pe 50 to tin lo 50 ninu se army o ti pe nbe egun e si tun le billionaire ni he was a general and not only general for 50 years he was a devoted Christian omo Olorun han han ni kino wa de to ni make e to ba notice po wanu Jesu to tin jiya yen lo bere lowo Olorun Oluwa ohun to so ninu we first Peter 5:10 ni pe igba ti mo ba jiya die ko lo mo jiya lo titi lai emi ti mo soro fun o yi ohun lo fi je wi pe mo qualify lati anoint awon eyan lojo Wednesday mo qualify lati gbe owo mi le won enikan ni why tori pe nigba ti mo fi aye mi fun Jesu iya mo je wonu e bo nigba ti mo nsin fun awon ojo die o bere si change iya mi o jiya yen lo titi lai our suffering supposed not to be perpetual it supposed not to continue forever iyawo gbodo lo titi lai o le bayawo nu Christi ke se bo se mo ba lo ni e je ngbadua wo gbe ni to gbo mi laaro yi olorun ti mo nsin kan sami ko tese mole we bless you he will bless your children in the name of Jesus sir ni kete ti Jesu olugbala ba wo inu aye re je nfe yo kan kun tori mo so pe you will always be in the front line ti Olorun ba bless eyan you will always be in the front line number 2 ti Olorun ba bless e the blessing of God causes a man to have results and impact ibukun Olorun mo je ke eyan o ni result kini je be gbogbo nto ba se wa mo ri se ibukun Olorun mo je eyan o ri se gbogbo ti ba se a wa mo ni ipa ninu aye ani won ba emi ti mo duwo waju e to ngbo mi abaru ni mo mo se ni igba kan mo mo fi gbogbo enu so ko si ti mi loju lati so ana mi tori pe mo ti ku olana ana mi oda toni oni mi da jana lo mo si tun gbagbo pe ola mi remu kan mo tun wa yi o tun da jo ni lo so gbogbo eyin ta ngbo mi nle mo je ke nikan ba o ninu je gbogbo nto ba mo la koja lowo bayi labi akoso bo ti wu ni ori owo Olorun gbojo kan o je won fi kun Olorun yo bless e when God blesses a man the blessing of God causes a man to always have results and not only results you will have impact and when you bere si ri pa re igba ti mi o gberu mo gate mo lo bodija oja igba ti n gbe nkan kan be yen mo bere si gun okada igba ti mo gun okada mo bere si ta isu igba ti mo ta su titi ko wa si gbogbo e ti mo se yen sa mo mo ri bukun Olorun gbogbo se ti mo se ri laye o ya nawo wa wa kunle bo se nawo mejeji soke olorun je ki bukun ri o simi sara mi o dabi filani ti en ba ti le de mo bayi ko wa sibi to ya ko sibi to lo ibukun mo wa kai badasha people begin to see your impact anywhere you live anywhere you are like Job let me say this your if your bottle water is blessed favor will surround you omi to nkiri to ba nibukunu awon eyan mo gba ti e to roju rere ni oyika ko wa si n to se ti oni bossi
0: oruko mi ni akande oyejide
1: akande
0: oyejide
1: nice
0: nigba ti dade wa si iwo ni 2023 ni this school araro
1: ina wa si wo
0: ben sir in law mi wa ni agbodo wa pia ni program ye igba yen won ti ni branch si iwo
1: okay
0: asa lo sibe sugbon igba ta lo sibe mi ati yawo mi owo kan mi
1: owo kan yin
0: ben ni ise mi si yira o si fun mi lore ofe ni 2024 lati ramuto ni last year lati 2023 yen ni owo ti kan mi
1: lowo ti kan yin
0: ni this year
1: mo si lowo yen se kan yen je mo o
0: mo ri iyanu sele lori
1: se nipa te wa sibe ki se pe mo wa gbowole yin
0: e gbowole mi o
1: tori elomi ni o lo dena de mi ni
0: ah no e gbowole mi o e gbowole mi mo wa ninu program
1: e wa nbe
0: owo olorun kan mi nipa nipa se yin
1: je npa se bo ba le sami je nto owo olorun kan ko bayi e ki pe jo wo kan mi sit down mo like it
0: ni odun yi
1: olorun eni suru se leyin igba to wo kan yin tan
0: eh mi o dara po mo ijo yi sugbe mi o mo ngba to di august ni 2024 leyin igba ti mo ra moto ni july end tan ni mo dara po mo yin lori phone mo man
1: follow mi
0: mo de man san ore eh majemu mi ati tomo mi igba to di 2025 yi ni february mo wa dara po mo 77
1: e dara po mo fully
0: 77 mi le ma wa
1: nice
0: ṣùgbọ́n lọ́dún yìí ọlọ́run fún mi lóore ọ̀fẹ́ láti parí 17 shopping complex
1: 17
0: shopping 17 shop shopping complex
1: 17 shop
0: shopping complex
1: fọ́tò rẹ̀ dà
0: ó wà lọ́wọ́ àwọn
1: ohun ìdẹ̀ ẹjẹ̀ ń wo ẹ̀yìn lẹ́sìn ní gbogbo ẹ̀
0: gbogbo ṣe ń jẹ tọlọ́run
1: náwó ẹ 17 wo bó ṣe tò lọ aṣọ ńlá kọ́ léèyàn ńlá wà kí pé bàbá mi o ẹ gbọ́ wọlé a closed mouth is a closed destiny so ṣe bí wà san 17 shop ni iyekíye tí wọn bá gbé lẹ ebi ò lè pa wọn mọ láéláé mọ n bọ wà gbé owó yẹn ẹṣà ó láàmọ ẹnìkan à ń fèkè jẹ èmi tí mo ní mọ gbọ pe mo ri settlement se se bere mo nse nbi ni e n ba fe ko gbadua e n ba fe ko mo soro gbogbo eyin omo lo e ki pe baba mi o 7 mi 7 mi na iwo to 7 baba yi 7 mi na sit down se bi won ki gbe pe cement won won ki gbe pe ito oda inu bi tito o se da yen ni won ti ko 17 shops complex ni yes
0: lati 2024 na ni mo tin gbowo ole to je self con
1: le tun tin gbowo ole
0: to je self con
1: self con
0: four bedroom four self
1: ilu wo le le nge
0: iwo
1: iwo na nigba ni kete ba se wa tan
0: be ni mo fe ki daddy sa ko won ba mi sadura fun dai ana mi o simi bi tugbon yawo mi wa bi atomo ko ba mi sadura fun tori true ana mi ni won fi ni
1: true ta le bi wa bi
0: true ana mi mo fi wa si abe
1: mother in law yin le fi wa si
0: father in law
1: father but daddy won o si baba yin o si mi bi
0: but wife mi wa bi bi
1: come yawo ti won wa bi
0: wife temi gan to je baba e o wa omo
1: e to je won mo won e pe won
0: mommy oba
1: mami oba ati Barnabas
0: Barnabas
1: e ma gbo mo yin bo ti eniyan ba ni baba yawo to da tabi ya yawo to da o ti sori re to ba ni ye oko to da
2: tabi baba oko to da e tete moke e gbe mic si yawo won ilenu se in to kon yin so iso oto ni won ni daddy yin lo mu won wa
3: ben sir awon ni won ko fi mi gan lowo moto pe mo gboro wa sugbon mi o le ri yin o o wa do si o
2: daddy yin so ben fun won le le ri mi o
3: eh so ki sa do no o wa do so ju window bi mo se wa e bo bo le te ni wa ri won ni
2: ki le bon wahala ti je ndudu ebo ni mi olajo yinbo na mo nje tele wahala yin ti je ndudu ebo ni mi tele
3: sugbon lati gbata ti wa bayi olorun ti tu orin wa ko e ko so pe a fi ogun gba ise ni
2: ise gile nse e so dada
4: eran ni mo nta bo HND guard ti mi
2: iwe eran wo
4: mo eran malu
2: malu babe leran ti wa nbi won ni malu la won ta HND graduate ni won o nipa ti yin o woja won lo fi nkan mo won wa fe ran mo joko be ko mo sun fun mo binu tan mo yi ko nbi loni owo agbe ni dide lojiji mo ni ko ja wonu aye re ki gbe lo mo ke ma ri temi na se sit down gbogbo eyan ma ni ko orubo si adua yi omode tin gbogbo eni to ba gbo mi laaro yi ore god bless me ore ta san lo se ni e to ba di wednesday mama gbe wole awon yi gbogbo eyan ko mu ore gbogbo eyan mu ore nkankankan ore ibukun ko to ma lo bi ise gbogbo omode atagba kini account number to san si ire ati ibukun yo ba o account number church lele 2017 42 90 47 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International First Bank in here. Bi o ba lo yen lo eleyi 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni eno gbe jade bo ba se nko ti en ba ni kini purpose so pe offering of blessing ore ibukun lo san laaro yi o ri bo se wa bless ko wa sin to se laye ti oni wa bless e je ngbadua fun awon omo ti won bi loni e je ngbadua fun eyin omo olohun te n se wedding anniversary e je ngbadua fun gomina wa e je ngbadua fun studio ati radio station e je ngbadua fun gbogbo eyin omo olohun te n wo uniform ati gbogbo eyin student ati teacher ati gbogbo awon oloja gbolo nkan ni ninu ise yin may God of heaven ati aye yin bless you in Jesus name e wa si anointing yen sowo e fi kan enu e wa mu die e fi kan ese yin mejeji you will be blessed wa di alabukun fun in Jesus name any kind of send testimony to me now or yes send yes will be 080-88-71-65-66 080-88-71-65-66 send the message. You are blessed. It is well with you.

0: mi olufẹ mo ma ki yin o daddy mommy mo ki yin oruko mi ni woli oluwa rotimi ile so mi baba si oni oludasile ijo imole alaye egbo eyin eniyan olorun ni toto ni oba ranse oni ki won lo mu woli elijawa oni boya ke pa tabi ki e mu wa laye sugbon gba ti won debe woli pe ina sakale ojo wonu gbogbo awon ti o kora won jo ti won pinu lati gbemi re tabi lati pa o lekun ni oruko Jesu Kristi Nazareti inu ajo nirun gba ko sokale si ori won ko yalu won ko yalu won ko yalu won e wa gba o kokoro jewe jewe to sora re di jogojogo e tin je ogo ise re lojojumo e tin je ere ise to nse lojojumo mo pase gege bi woli olodumare bayi ni Jesu ti kalara re wi wi pe awon ota mi won ni ti ko fe ki emi ki o joba lori won e mu won wa ki ese pa won ni oju mi gbo gbogbo kokoro jewe jewe kokoro jogojogo kokoro jalajala ti fojojumo je alarere to nla ise re mo pase awon orun o ki won pa won danu gbo ni oruko Jesu Kristi ti Nazareti kini kan wa ti a pe ni idanwole ati ipinle gbogbo iwo to pele ohun rere boya omo eni tabi iwo o fe ko se ame kan faya kan lori oro yi gbogbo iwo to pele ohun rere ilukilu bi kibi yo wu ko wa se ame kan faya kan loruko Jesu nipa anu olorun ati oro re wa pari e shamela mo lo ma pari e emi mi mo be pari e orun pari e bo adua Jesu oluwa amen ni bayi e ma gbagbe ara mi olufe isoji imeke o nlo lowo lowo bayi ni ilu imeke gbogbo eyin ara badagiri egbo iworo ajido ilado titi to fi de ki loruko enje MTN gbogbo yin pata eja pade nibe fun isoji alagbara to nlo lowo lowo gbogbo eyin ni olorun ni ilu muwo e wa o e je ka jo gbadua ka jo koju ja si esu ati omo ogun re papa ise woli wa ta fe se loni ti mo de po leyin re eri ni o nibo nibe te ba ti de aradagun bus stop tabi musa fejo egbe okada ele lo si boni o pipeline junction ni meke e ti ri wa legbe titi yen gangan ni pipeline yen ibe ni soji yen tin lo o koja be emi mi mo de rin o na wa agbara gbo iwo to nlalakala un je loju orun orun lo nwo e tabi ara lo ndun e o wa wo pe ise o lo dede oja o lo dede kukuru a je niran ti o je ko rowo kojo ti o je ko rowo se nkan gbo eti o je ka won yan sanu e un la fe bawi un la fe gbadu ale lori loni eyi te ti gbo ipade yi tele sugbon te n wo pe emi ko saye o ma waye ni o waye ko make sure po wa nbe se ri awon eni bi won ma en to fe ba ti eje o raye ti e en to fe ba yi eje koda n to n la koja yi eni to fi lo e en to da si e lagbada o raye ti e ni be ni so ngba mo ma so fa awon eyan ma gba kan sa e logbe so to ba gba kan se e logbe o better kan wa sa e logbe ton ko sese wa ma wo oju ogbe yen wa Philippines na labe bo ti wu ko ri doctor to lagbara to wa fili e so ma gba rara ki won se e logbe tete gbera ti mo so ni pe ma je kan ba ti e je ma je ko digba to ba baje tan ko to di pe bere si ni sare eni to fi esinu ide abi ogun to wa to nla koja lowo lowo yi o ma rin irin meji meta ko to di pe ori se na o ti understand so iwo na de ma gbe igbese ni ko to di wi pe iwo na ma rin meji meta ko to di pe ogun yen lo wa gbadua a kepe olodumare ogun yen yo sise loruko Jesu lora anugba ni ojo Tuesday suru lere ma meji gigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigig de fe gba adua adua ta ma gba ni suru lere o je adua yen je 18 prayer points la fe gba oluwa ti fun mi pelawon psalm ta lu ta fi gbadura nibo ni ni suru lere Fuja Street Community Hall to wa nbe eyi ti e nbo lati orile e wo moto shita under bridge te ba debe e bere Fuja Street Community Hall to wa nbe e mo ki gbogbo yin ta jo gbadura ni mo se ni Friday to koja adua yin ti gba e ti rogolo laye o tori ipade yen o koja be owo Olorun rin mi so o to the second Friday to nbo e mura le fun so te ba ti do nile gogoro bus stop ele lo si Dera Cinema Hall Tadeyo Street number 27 so every second Friday ago meji aro si ago mewa abo bakana mo ki gbogbo eyin ara mi olufe ta jo se soru ni ori oke imole alaye ni ilu Ijotun ni ta ma gba oku afowole si Ijotun ni Ojile Street ibe ni ori oke yen wa o koja be o lata o niyo o de ni magi koda oloyin nu iroyin o ta fojuba afen to ba wa nbe ibi ta ti pin ororo touch me and die my enemy so to ba tu di osu to nbo second Friday yen na a tu gba ororo yen se ri eni bi ika oro won da bi oro ewure eti won di eleti didi ni won mommy mi a ma so nkan kan gba yen ton ba fe tomo ba wu abaje to gbo won ni eleti kunrin mo binu ede niyan o le ma gbo ileti kunrin eni pe ileti didi eniyan to ba le ewure nsin to jugi fun to ba lo to ba se di a tun pada wa awon eni bi iburu a le foju a ni foju anu wo won to ba tun di osu to nbo e mura le nta wa fe se losu to nbo lori oke yen meji ni a tun pe ororo ororo ta poruko re ni touch me and die my enemy then eyin opo na Olorun ran mi si yin awon ti Olorun ti lo mi fun lati gbadura fun won ran mi si yin awon kan ton ni ki fun yin a fun yin lori oke yen gari indomie ati awon kan mi be te fokan si papa eyin agbalagba te ro nje meta je lojumo o di next month ni ori oke mole alaye ni ilu Ijotun ni oko afo bus stop God bless you this way with you Wednesday to nbo ha alagbara lọlọrun mi alagbara ni Jesu mi o Oba to laye atekun re ni kawo o ko ma so nti ko le se gbogbo eyin opo ati wo to le jonje meta indomie ki loruko e semo ti wa le biba e gba semo o pe to ba ro semo yen a duro ninu e ofe ni o ma fun gbogbo yin ni semo to ba tin debe ma fi oruko sile ni Wednesday to nbo gbogbo en ti e ngbo mi e so fa won eniyan loruko Jesu anu wa eri iyanu sele semo yen ofe ni se eyin te ngbo e so fun gbogbo po to wa ni adugbo yi pe ati awon ti oroje meta je pe a pin semo o ti ye ofe si ni a tun pin awon nkan kan na bakan na loruko Jesu iwo ni eri kan lori iyanu ko si ri anu ko dide ko ma yo nibo ni ni ilogbo elegba town hall te ba ti de iyana era bus stop Lagos Badagry expressway ele lo si ilogbo elegba town hall ni ojo Wednesday to nbo yi eyin ara eniyan Olorun ni Badagry consequences isoji lo o isoji agba iyanu gbo bi ti gba ni to tu ju ti gba ni lo o nlo ni ilu Imeke te ba ti de Aradagun tabi Aradagun tabi Musa fejo egbe okada to ba gbe moto so fun okada ko lidi e lo nlo si ngbo ni o Imeke pipeline bus stop leni gbogbo eyin ti e nwa ko en te nwa moto tabo ni moto fun ara olokada oni maruwa koropi e ma bo egbe wa afi ana ti e gbo o ni ma yirin wa ma po si ni nti mo mi po ni ma yirin ni pe o ni ma deku ninu ogo o ni ma yojo bi ki loruko en je bi two blessed tire o mo pe ki jo le kan na I mo yojo ni ki je yan gbe nkan re se si waju si oruko Jesu lora anugba e ja gboro ri kan ta ba wa gboro ri yen tan nta wa se ni pe a wa gbiyanju lati so awon bi ti ipade wa tuku wa sugbe enikan gbo mi mu gbadua lati oni lo oruko ti mo fun ere o wa sami kan faya kan ire yo yi oka ami faya so pe ire yi mi ka ire yi omo mi ka so pe olorun wo li roti mi le so mi olorun imole alaye ire yi mi ka loruko Jesu mo nbo laarin iseju die.
1: Oruko mi ni Eniola
2: Michael.
1: Mo je omo bibi ilu Odo. In fact, kan ba soro nipa prophecy kan ma riran kan ma se gbogbo emi Orobia mo je eyan kan to je pe emi o tete n believe awon won yen. O ni isoro kan to ti mo n pass through. Isoro n de lele pe mo je manager ilepo. Ilepo ta de so e Orlando Filling Station ni Keja. Then mo tin lo bi odun 5 si odun 6 ni ilepo yi. Sadede ni aro ojo kan ni ojo Monday ni won kan mo kan wole si office. Ngba ton wa ma soro mo kan wole sinu office ngba ton wa ma soro won kan wa fun mi ni letter ni iru letter wo leleyi o wa lo je letter sack letter so ngba ti mo wa gba letter yi mo ka ki lo sele won ni owo kan miss ni le ise to n lo bi 1.7 million eyin mi ninu oluwa ka ma paro a fa sotun wa fa sosi o ma di pe won ma le mi kuro n bi ise ati gba yen ni mo tin rin kiri koda gan orisirisi church ni mo ti lo orisirisi church ni mo ti lo won ti gba owo gba gbogbo e koda gan mo ti lo ile babalawo ko ma loju o oro ti mi o mo nipa in fact eyan mi ninu oluwa ka ma fa orogun ni ore mi kan wa mu mi lo church baba wa ninu oluwa baba wa roti ni ile san mi ni ori oke mo wa wo pe ibi to tun mu mi lo e ma tu yato ngba ti mo de be mo sha ri pe won bere sin pin iyo fun everybody pe eni to ba ni gbagbo onigbagbo onigbagbo gbogbo wa sha gba iyo yen lojo yen so ngba ti mo wa dele emi ma gbadura si iyo mo bu ti ma fe jeun ma fi iyo sinu ounje ti ma fe we ma fi iyo sinu omi iwe mi ti ma fe mo mi ma fi iyo si bi ere bi awada ni mo ma sun wo kan di aro ojo Monday ni phone mi wa ring ngba ti mo wa gbe phone go mo wa ri pe oga mi to je MD gongongon lo pe mi pe eni ola ni bo lo wa mo daddy mo wa nle o atojo kan ti da mi duro ni mo tin rin kiri ko ma loju o wa ni lowo lowo ba won se ba mi soro yi pe asiri eni ti o ji owo titu pe ke mi ma bo ni bise kia kia kia kia kia kia kin wa pada si ibise mi eyan eyan mi ni oluwa in fact mi o mo bi mo se le so bi mo se soro yi gan mo inu mi dun ayo mi kun tori mo tin lo church eleyi yato o yato patapatapatapatapata if a to ba de pe mo mo gan pe olorun gan sise ni ro bi bayin ba ma ti lo yuna owo danu se eni ogun state eni abe okuta ba ma ti ti se ogo wa la won yen e ba mi dupe lowo olorun ba o bi mo se ba yin sore mo ti pada si bi se and gbogbo owo osu mi ti gbogbo ise ti mi o se ton ti da mi duro yen ni won san fun mi pata praise the lord
0: hallelujah ara mi olufe baba nbe bi tatijo awala osiri daddy bi tatijo loruko jesu iwo na wa ni eri nipa ti yo yen elomi o mo agbara to wa ninu christi ni o je ko get e iwo na gbadua pelu iyo yen wa de ri owo olorun e ma gbagbe ara mi olufe mo fe fi akoko ibe gbogbo eyin ara mi olufe ni ilu isaga e ma binu si mi pe mantu ti mo ni kan ko wa fun yin ise na gbagbe e sinu moto won o gbe dani ejo mo fi jesu mo fi beyin to ba di friday to nbo won ma gbe wa sugbon emi na mi ni pe wa kiyin o mo nbo laipe to ba to akoko tin wa e gbo hey e murale ntin ba yin ko dani ororo iyo gbogbo e lofe semo indomie gari isu Olorun o ma dun ni ojo yen e fokan bale so ni friday to nbo ni saga o ma ko mantu yen wa lagbara lowo Elidumare tori mantu yen sise agbara ni gbogbo bi ti mo ti nlo so mu de fe keyin na ke mi si e nibo ni saga sabo under bridge to ba ti de saga mlo lo si sabo under bridge onijoku town hall ago mesan aro si ago kan loruko jesu iwo ni eri kan gbogbo en ti e ran ipade yi lowo ti en send owo loruko jesu ni moshi laye ni moshi o owo de ni won yin iwo to fe send ita ro yi send e ko fi ran radio program yi lowo account number yen ri 00699 36107 gbole kan si 00699 36107 access bank oruko to wa nbe light of the living church ise anu ororo nkan kan eyin te fe e lo si ni ilu ikotun e lo si abaranje road alabama bus stop e bere ile baba oyiwole ni oyiwole street loruko jesu iwo ni erikan
2: Igba irawo ko le mole to supa. Ade ori okin ojo teyekeye. Glow 99.1 FM.

0: nbe lo mo ti fi a lo ti fi ami dani loju re lede o ni bi to je pe chan ti fi ipinle ile kan leyi to je pe ile ti awon ti anje ti asofin ti nbe ni ijoba ibile ile oluji okegbo to nfi ti o nfi mule lo fi lele nigba na lohun bakan na ni won je ko di memo wi pe ni bi ti won tin se ifilole ohun na ni o ti pin awon oniruru awon nkan fun awon akeko ti won be nbe eyo nbi bag ti awon akeko yo mo gbe lo ile eko ati awon obi biti biti awon iwe to je pe iwe akowe ti won fi nko iwe le leyi to je pe ti opin fun gbogbo awon ti an je ile eko alako bere ti nbe nbe bakan na ni o tun ro awon odo ti an ti won po niye bi o le die ni okan le logun le lodurun ati awon obirin o mo ru won lagbara o nipa bi o se fun won ni awon ajile lo niranran o tun pin ajile fun awon agbe kan na na nbe o tun won tesi waju ninu oro re o ne oni kini kini Hello, see you awake. You know where we need the Eloka. Laka tambe.
1: Leadership no ni mo gba mo bayi lati odo are bo lati no bo ni mi ti are ohun tin ro awon gomina gomina pe e wo se ri owo tin wole si asuwon yin lowo ta wa yi e mo fi se awon ise leyi ti o mu ki irorun de ba awon eyan tin be ni ipinle ko wa yin o are le yi Bola Ahmed Tinubu ti ro awon gomina gomina lawon ipinle gbogbo lati mo se awon akan ise leyi ti o mu ki irorun ko de ba awon eyan ni pataki la ni eka ti eto lera eto eko ati awon ohun amayederun are ohun na ni o pepe yi nigba ti nfesi si atijade kan lati odo banki agbaye fun ti osu ta wa yi leyi ti nso pe tayo asuwon ijoba apapo pe iye owo to po ti won tin ko lo sawon ipinle lo ti mu ki eyi ti won se lawon ise won ko mo gogo si are ohun ninu atijade kan lati owo bobajuro pataki lori ifitoyin lese yumbayo ononuga lo ti je ko di bi mo pe atejade yi ina ni o fi han pe lati odun 2023 ti joba apapo yi tin fi obitibiti owo ranse si awon ipinle in lo ti mu ki awon ipinle ohun ki won mo se akansese lokan ojokan o wa ni pe ju gbogbo e lo ka awon gomina ka mo lu awon owo yi lona to yayi leyi ti o mu ki irorun ko de ba awon eyan ipinle won leadership nlete ka nibe gan ni mo ti mu wa fun yin
0: e je ka jo lo si oju ewe kan ninu iwe iroyin the nation ka iwe iroyin kan tin be nbe bayi leyi to nje ko di mimo wipe enikan awon ikankan awon okankan won mo tin je ko di mo wipe ewo o sese o pe ti an ba fi asan kun oru ewo epo petrolu ti an ba da pada o sese ko mu irorun wa loni oni sugbon ojo ola re o dan tori wipe yo mu ki eto oro aje wa ki o da gege iroyin kan tin je ko di mimo bayi wipe gbogbo ojojumo kutukutu owuro ti gbogbo awon ti an je omo orilede Nigeria ti an ba tin jijade ku nu ile ni pupo ninu won ni an ma so awon aruye ati awon niruru awon oro kan lori wipe edakun elo ni mo na iye wo ni mo na gangangan awon kan wo wipe owo ti won na lori oro etin se ti owo oko ati awon nkan mi to je pe ti won ba lo ti won ba jade bo pe o mo goboyi sugbon okan ninu awon agbe ti nbe ni ipinle Kano leyi to je wipe ti o mo ti fun tedo oro igbo ke gbodo oko in lo mo je ko di mimo oni ta ba ni wipe nse la fe ku awon ere oko wa ko nbi ta wa ta fe ko lo si ilu mi ni orilede Nigeria yi oni owo goboyi na ni ki nje ko ni ere kan to po pupo lapojo fun wa oni fun idi eyi oni ni awon apa bi kan ni orilede Nigeria oni ewu oni wo wipe eto oro aje ibe o mo ti da gege o sugbon ninu ite si waju oro yi ona ni eni ti o je minister fun ti na wo yun oyidile o nje ku di mimo oni se ri baba ni wipe nse ni otuto tojuna pe kada asankun owo ori epo petrolu pada oni loni o le rorun fun wa oni sugbon nigba ti o ba fi di ola na nko inira lo tun ma de ba nitori no ba bade nitori pe yo tun se akoba to po janti rere fun eto oraje orilede Nigeria oni in to kan ye ki awon orilede Nigeria to ye ki won se lowo lowo ta wa yi o na ni bi pe ki o ti e sigba fun olorun na lori bi nkan tin lo yi nigba ti o ba wa dola oni roshomu o na ni nkan yo mo bere se nro fun wa o de bi wi pe kaluku won yo mo yin olorun logo latari ijoba ti nbe lode yi ewo iroyin mi nbe nbe to po awon nkan mi nbe to je pe tin awon so o e lo si oju ewe kan ninu iwe iroyin the nation e lo ka laka tambe
1: iwe iroyin the guardian ni nbe lowo mi yi lori adeku leyi ti ijoba apapo ti kede lori epo bentiro fun ogbon ojo ina ni peto bi ati falana won mo tin benu atelu bi ijoba apapo mun bi o ti gbe oro na kale lowo ta wa.

0: ti mo pe labala labala o na ni eto yi awa ti nbe ni abala to kan bayi tori pe la mento wa awa na to ti bale bage si ku lu iwo n sa fefe yi omo ba niran obi nbe bo ni
1: to akin ka be se ato lori la fe ro yen ko se lata re su kon akin ara le na o se yo san wa
2: Checking better at your daughter, Minnie.
0: Oh, my mom, you be in a priority.
2: It's okay. Oh, what's your only see? I show when you play, nonny, oti, you go. Lati igba ti are bola sin bo ti de ori alifa banki agbaye o fi oro kan le de ninu osu ta wa yi like updates pe akate to so fun yi bi toro gbe duro o ni pelu owo to roso mu bayi sowo ijoba apapo tayo owo to roso mu sowo ijoba apapo pe iye tin wole sasuwon awon ipinle ina ni o tin gogo si lowo lowo ta wa yi are o nwa ngba awon gomina niyanju pe ewo o seri owo to wole sasuwon ni o ke se fun faji o e ma fi se awon ise leyi ti o mu irorun de ba awon aralu amwa fe bere pe so digba tan ba so fun won ko to de pe won o se nti o mu irorun ba awon aralu ni tabi bo wa ni
1: e akori e ba o ko abala meji dani abala kini ni nkan ti World Bank so abala keji ni pe ifesi si are si awon gomina e ti World Bank so enu mi ndo sawon royin to njade ni Burkina Faso le ndo meta yi ma fe jo mora won tori pe kini
0: Ah, my love.
1: Oh, no, Eddie.
0: Ah, my Cairo, you to name.
1: Oh, they're Macaulay. I'm not going to be able to do it. Eje ka na fo wa ara wa tun wa ara wa se o mo ife fi oro World Bank we bo ki World Bank dira won mu ki IMF dira ah fair advice yin at US at every e kan dira yin mu ti le oge to geje e jade la ara wa to World Bank elenu meji ni won
2: boya World Bank won wo pe ijoba o ti wa yawo lo teta wa yi abi atori ati gbo pe won tun fe yi lo yawo lowo ta wa yi
1: e gugu ose to koja lasun $157 billion
2: oh
1: now to gbe kale bayi ni ose to koja e gugu e latest borrowing by federal government
2: yeah it is waju
0: I'm going
1: World Bank elenu meji ni won e lowo bi osu meji seyin abosu meta seyin World Bank ni are temi bo ti so Nigeria dakure te pe poverty rate ti lo soke gbogbo kini ke gbe ni won wa loju o wa loju rowe royin gakri the same World Bank 2 or 3 months ago ti federal government ba won ja pe so won wa nbi ni pe so won mo nkan to tele nbi so ah ido de ma npa mi lerin be ni pe ijo ti World Bank abi IMF abi US ba soro ti o da nipa isejoba ijoba ma gboju agan si won wa ni kilo kan won be pe ti bi lajo but ijoba ti soro di ijo to ba ti soro dada so lady kan I'm not interested in me inu mi o mi fara mo pe ki awon ara okile ma so nkan to nsele lorilede Nigeria fun wa awa la nikun bi kun wa ba yo awa omo Nigeria la mo ki wo banki kan dira won mu omo Nigeria lo le so boya awon agbe kale ati re tinu bo boya o san wa si rere boya ko san wa omo Nigeria nikan lo lanfani lati so yin mi o se America sin ki lo kan temi sin lati ma so boya Donald Trump se dada America
0: abi o se dada
1: bo lo ti gbenu mi ki ajo kan wa Nigeria ko ma assess Donald Trump America ngba de ti pe boya nkan mi wa nbe ta lo be won se omo America to ngbe la America lo le so boya Donald Trump favor won abi ko favor won they should stop all this le don toy lore le ta re tinubu so fa won gomina are tinubu ba kan tu wa nkan mi so nu kon ma kan ma so ro yen mo number 1 awon governors ko lo your fuel subsidy awon ko lo be yin pe ke ma wa ti owo tulu tulu sodo won they did not ask you for Father Christmas gift eyin funra yin le ti yonda for Father Christmas gift fun won nkan to ba de wo gomina lo le fowo e se be ni are funra e mo pe won oni right lati so nkan to won je nkan to ba won
2: bi amona na ni
1: nkan di amona won mu ko si ja nbe baba sojo lo so pe you can be my special adviser only advise me ma die alone adviser lasan ni are je fun won gomina
0: go e bi oro ti oro nti baba ba so fomo to mo ba wo wi pe
1: to ba gba dede to ba so afani fomo to mo ba de ri pe mo ro mo kan bayi to je pe omo iyan mi timo timo bolu alafese gba lo mo gbaju bo se pari secondary school awon obi en futuba tipa ko wa lo university o fariga mo lowo
3: onibolu lo
1: mo omo lomo ti wa ni football academy bayi laipe laiji na ko daso ke okun o na lo de ronaldo so
3: bo o decide lori lori oro
1: la ya ara bo ti be so fa won gumina le gumina to ba se dada dede e ti o ba se dada to
3: o da ke
1: ri ma je mi so
3: ka sare jo eleyi mo tori ijoba akoko wa na ni ka ma se kini oni oni kan mo nko bo tori ibere po eyin eni ti o wa je minister foro itu inawo bayi ona mo nsoro kan lowo lowo yi oni gbogbo awon ti won le furu koko pe won yo asankun won da asankun owo ori epo petrolu oni yo kan mo irorun di ba wa fun gba ti ene oni sugbon ni ti ore ti oro aje ojo waju oni yo polukuru mu su egbo
1: ke sare fele ina kun pe ki si gbogbo gba la ma so bi ti nkan ti da abi nkan ti ku die ka to mo ti nbo lori e oro ina mona mona bayi ni iwoye temi o de pe mo tin te emi ri apere pe ina mona mona
3: lo o du da da lowo da we
1: mo so yen saaju ka wa ara ile ki o gboyan le mo pe ki si gbogbo gba le yan gbodo ma ri ile ti o da oro ina mona mona bayi olodun fun won se niyan adelabo gan ba oju ti ko le soro mo baba minister to wa nbe bayi ti oju ti adelabo adelabo wa binu bayi o ni apc ti re so nigeria da kulete
2: se be apc na lo wa
1: ah baba ni ohun ko ri be mo pe ohun tu pohun da pe apc adelabo ni apc yi pe egbe buruko gba to ba orile de nigeria je to si to lori oro wa yi se ri gbogbo e na a sa ma gbadura pe kin kan sa sun se owo waju oru ero eto abo na bayi se mo pe a n tenu mo pe o de be pe a n ri apere pe ko buru ja ibi ta tenu wa mo
3: ko dabe ti
1: se bi ta ba ri ka so ta ba ri ka so a ri pe ko buru ja ibi ti gba kan ni pele ondo yin gba kan oso se eyan gbodo si mi o
3: lemo lemo ni
1: eyan reti aburu mi ni losos sugbon si ba ri pe kaakiri nigeria de ni a so pe gbogbo e ti deku o ti dopin sugbon a ri apere ti are tinubu ba continue lati ma se dada emi ayo un pada pe are eje ne leni o ti boro le aye ti mi se ko si pe mi o le pe dudun fufun mi de le pe fufun dudu so ti joba ba se dada eja so pe won se dada to ba de ku die ka to a ma so na ni
2: oda lori oro ti atiku to wa nso lowo ta wa yi lakoko so pe eyi ti are bola tinubu ti o yin omo yoruba meji si ori ipo awon ipo to se gbogi ninu ajo inec
3: awon
2: eka to dile mu gogan ni ajo inec ohun pe eyi ti ari ti o fowo suju ele fun awon ti won benbe tele e ko lara awon ti won si benbe tele je awon eyan lati apa oke oya lohun to wa fi omo yoruba ropo re ati okan na ni gbonu ti ict ninu ajo inec nbe to ni pe omo yoruba na ni nbe nbe yi tati ku tin so yo ni pe ki alode ti are bola tinubu fi yan awon omo yoruba te ba ran ti ni kan bi osu die seyin mo bere ibere kan lowo yin pe lawon epo to se gbogi ni nigeria bayi pe awon omo yoruba ni won nbe nbe ba bawo ti finance ti eto suna ti eto abo alokan ojo kan ba ba pe awon omo yoruba ni won fe kunbe dada e ti e si salaye ngba na pe pe ta ba fun alangana loko pe
3: akasa
2: ni o ni oroko si eyun gbapo ti o joko lele keji ti atiku tu sona ni pe ki ajo inec mo salaye ile ise tin te iwe idibo jade pa awon nigeria fe mo lati igba iwase se ajo inec mo salaye ile ise tin mo te iwe idibo jade ni abi atiku kan wa oro lati so lowo ta waye
1: ikan na lori isoro to mu ki nigeria ti tesu waju orilede iba ti se waye gege bi alasopo eya meta ati tesu waju yen afudo en to ba n tan ra iloku ati tesiwaju en ma soro tori pe kini ko sorilede to n goke agba ti won ba ti rira won gege bi okan to ba ti rira won gege bi eya ototo orilede be ko le tesiwaju lailai lai mi o orilede na lagbaye except te ba believe pe bi ati ejo mo iya ototo ile olorogun to feju nla le mi ti wa baba mi to fe yawo pupo o mo bo se n to ile e ti o je ki awon omo yen ati awon orogun yen kan rira won gege bi ota baba mi idere ko mo bo se n to baba ti o ba ti mo bo se n to ile e ma fo ni ile e ma tuka ni
2: lawon omo iya gan lawon omo iya kan na laarin awon omo iya kan na
1: ti omo iya kan na ti o ba ti n yara e soto laarin omo iya kan na laarin omo iya kan na wa la ma de ba won so nigeria ti gbodo pada sori wipe se a fe rira wa gege bi okan hausa yoruba bi ibo tabi ka kuku so pe adadu lototo ni ewo la fe se nbe tori oro yen lati ko gbe jade bayi mi o de ri bawe mo de tun ri bawe odun mejeji mo fi wo baba atiku gba ti buhari nse ti e to nyo ausa ti gbogbo to nyo iyan ara oke oya ti gbogbo ipo lojo si kile ri so ngba na baba ti ku je so ile ngba yin ngba ti buhari everything was northerner under buhari kilari sesi kilari sesi ba mo ibo na de be ba ibo de are o na ijo ta re ti no bu ti de be lo ti yi gbogbo everything pada yo ba ni everywhere everywhere bi ibo na de be lola ibo ma gba gbogbo joba papo lu won lu be pa ni ki se ona to to ki se ilana te orile de figo ti agba ni
3: o ye ko ri be
1: ta o jina si o jina lori oro baba atiku ton ni eni to n te iwe ballot paper baba atiku la won kokan to ye kon ma yera fun lori oro election mata yi kon ma kon ma soro de bi rawon yen awon yen o ni tumo eni ti o ba wo ko te ballot paper yen o ni tumo e ko lori yen are ti mo
2: se nkan to ti e wa cool fire fun omo nigeria ni
1: are ti nu bo ba gbe contact e fun se yi ti nu bo fun re bon te ballot de pa wuro juju be lo se ba oludibo lo ma te nkan to ri ballot de pa
3: eyin
1: to se eyin to se
2: koko ni ko si soru ko ludije lori idibo
1: eyin to se koko
2: ni asi awon ni bembe asi egbe won ni bembe
1: to ba so pe inu atiku ni ro oro bayi tin to ba je pe eyin awon mo leyin e bo to ba je ofun re lo so ro oro bayi a pere pe ohun fun re o ni kan si ni a pere awa wi ti o ni tumo deal with serious issue bi ro oro voice subsidy don gbe leri bayi deal with those kind of matter ile o common nigeria eni te ballot paper o ni tumo se be mi lo ma te ka lojo dibo nkan to ba wo ke fi te ballot paper yen o ni tumo se mi iya e to ya la lomode so pe ko ni da fe nto na
3: don na mi
1: gba ta re tinubu fe yin lele to fe yin lele ni eko lojo si ki lo kan wa pelu e to te ballot paper peter obi no are tinubu pa ni eko rawura ko si aye ko si aye wi pe boya so that's what atiku should go and work on get the people to vote for you massively gbagbe pe boya rigi ibo to bo na rigi won le rigi ibo to ba to ibo gidi won rigi ibo gidi won bi won da kan rigi ibo ibade leki losun ni bo le ti fe ti rigi ibo ta ibo bo le ti fe rigi ibo to tobu ibo ti o ba esun ibo na na so pe won rigi ah anopa anopa rawrawo
3: ewe inde wa n gbianju ati so ni pe ka ti ku ko lo te atawon to ku na ki won lo te pa mose won da
1: esun kabe
3: ki won mo nkan to kan
1: ko mo ma mu awon oro ti o ni to mo so
3: oro ti o awon oro ere ere kan mu ku lo na e ti gbe royin kan na to be nbi lati pinle ondo wa bayi bayi mo kan fe wo boya tori mo mo pe ilekun osinu to sita o na leyin na ijoba ipinle ondo eyin gomina wa won gba enu eni ti o je asoju won iyun to je commissioner fun oro eto ijoba ibile ati loye loye won soro bayi pe ko si nkan meji ti o je won logun ju bi ko nse idagbasoke awon ijoba ibile lowo ta waye ya le so wi pe ari awon ipa ati awon idagbasoke kan ati akitiyan ijoba lawon ese kuku
1: esun kabesi gbogbo ose bayi ni ma fi ma dogbon ma mu ipolongo yen waye e tin bi ose to koja lati soro yi te ba tin bi mi na awon bere oga amidu takuro yen gangan commissioner lenu jo meta won ma wa joko sori studio ni bi tori pe kini ile ise igbon safefe ibara eni soro nipile ondo minister of information won ti wa ra akoko bayi lori ile ise gilo fm gbogbo nkan to ba ye kan ra lu mo pe awon ti sitan bayi lati ma te pepe so ki oga amidu takuro bo ba tin gbo office won bayi gbogbo awon to ba sumo lai pe akan si yin sa e se alaye bi ijoba ibile se dagbasoke bayi ni pile ondo ta fojuri e wa salaye e faralu so ojojo jimo ni eto yan ma wa abere lose bayi ka tori ose meji meta oga amidu takuro awon ajoko sori tori sele eto ta fe se yen ijoba fun awon lokun pa fun awon commissioner ati awon to nse ijoba lati ma wa jiyin ise fun ara
2: won
3: yunda
1: ojojo jimo le eto awaye ago ati nbo lori ago throughout ose bayi so ara labor e ma reti lodo gilo fm pe gbogbo nkan te fe bi awon to wa njoba aye ti sele ni gbegere bayi so boya ijoba abile n dagba soke boya an ri pa ise won o won asalaye ara le abere lohun o ye
3: Don't be the word.
2: Oda nipa ti adeku leyi ti are Bola Tinubu ti kede lori epo bentiro ni le se NLPC fun ogbon ojo Peter Obi ati Falana feyun Femi Falana won ti jade nisin won ni eyi ti ijoba apo to kede nisin won ni ko se darade tori pe gbaje nsimi ina ni gbogbo re fun ogbon ijoba e o tun ti kase kode awon te ni awon awako gan won tin ki ora pe won ri eto ohun won ri janfani lawon ibudo ile ise NNPC boya epo ni o si ni o boya to gbe mule mu oko lo poju awa mo alaye ti won se sugbon ti won kan so ni pe awon awako bayi won tin ki ora pe won ri eto na janfani Peter Obi wa so pe eto yi o pe ko ti elese nle be si ni Falana na won so pe ki won ku se eto leyi ti yo mu ki irorun ko de ba awon mo Nigeria lapapo kini SBC oro ti won so yi
1: to e je fadura ba ibere na pe to atemi o ateyin atokun ati gbogbo awon lolufe wa ti ma nba wa gbo eto wa gbogbo ojo olomo je ki asasi ati edi ota wa ko mu wa o adura adura kan o mo tin tun mo fi ka gbo nle ni ati ku ni se marabout na ma npe awon awon alaluko awon to yiwo pada ni oke oya awon onise se awon onu won ti so fun se pe won ti ma je are pe ko mo jawo o pe won o ba vidi re mi te mewa pe to won o ba ti ku agbado ti adie to pa
2: agbado alagbede
1: to
2: nlurin loju kan mi
1: o je ade o lo ma je are
3: awon ni ma ye ko
1: bi o wa pada lo sodo babalawo yen pe kini o mo fe ri be eni e wa ti awon alumokoro iko fun kini yen lo n work fun atiku to nje ki
2: ni teyin ro
1: I wrote e ti ba fi yen ko jare olori ni ero gba mi baba ti gbeyin lo ba babalawo pe ma je ko ma se nkan ti o ni favor won ti a ma wa favor imi tori kini bayi ijoba apapo kon serve sa atiku lowo ge atiku lo bere oro won ada for subsidy pada laarin ka to wi ka to fo ijoba apapo de tin dogbon gbeyin gbegbon won ti
2: eleye ki subsidy
3: won pe ni subsidy won ni discount abi
2: discount ni o adeku ni o
1: se alaye kan
3: fo discount ni pe
1: e je se alaye kan efa ati half a dozen te ba ko figure ni figure ti boye kan na le tin so oye te ba se psychologically o yato sira
2: ni erongba awon eniyan
1: ni lokan 500,000 money 500,000 babo ni keke ni half a million oye owo kan na lo je wa lowo wa but psychologically baba oni keke ti ju emi lo
2: beni
1: half a million
2: ori o sumo million
1: ju millionaire igaji millionaire emi ti wa ni 500,000 psychologically o yato sira won but oye owo kan na lo wa lowo wa ejo about of mr tayo idolu kon ma da wa lopo loru awa kan gboju yen lo ati discount o ati subsidy o in financial accounting ni eto oro aje ikona mejeji ki baba tayo idolu kon lo to economics won ko e pe lo uruko ototo bo ise kan na no jo nse eje wa sakaju ni laarin seju aya NNPC discount yen lojumo o kreju ton ba kate lo bere sin sise lowo lowo bayi gbogbo NNPC retail station to wa Nigeria o kere ju won lose 100 million lojumo lori discount yen lojumo o kere ju tori pe je kon jere mo won wa nsowo short won lose 100 million abi ta lo ni NNPC federal government ta lo lose 100 million per day federal government so what's the difference between discount and subsidy baba tayo idele won lo pe a kan lopoloko kan rara
2: da da
3: olori tori ijoba
2: ka si oju opole
3: fun gbogbo awon ti n gbo wa looro yi gbogbo awon oroyin ta ti fi lede ati awon nkan mi to ti je yo ta ti jo janana lati odo lamento wa number to si di odo wa leleyi 0805 551 1110 tabi 0706677 1822 ni number ti odo do wa hello
2: Ekojumo
4: ma kweto
2: Eseun
4: Oruko mi ni Oteru ku Ambrose Lada pela dugojoka e mete ta to wa nbe banuja yo ni bayin o
3: amen
4: e oni shubu danu
3: amen
4: se ri awon ijoba apapo wa ipa ti kon mu 50 na ku lori epo yen won subsidy ni won be subsidy fu wa fun osu kan leyin gba ta ba lo die na wa tu wa yo kuro atun pada ti 1400 ko ti mi akọ so fun are wa to ba ku fe jawo epo yen ko ba rorun ba mo Nigeria ko fi 500 naira per liter so atun ri pe ijoba tun sejidi ko gbogbo ka rorun gbogbo ka lefi e wo ye to tasment bible announcement injeta won ni 12300 ojo wo la won mekunu le ko le gbogbo ile ta won mekunu ko ye dono ni gbagbo ade gbogbo e ti wo pale gbagbo that meti ni 4000 se mo po ni ra gbogbo ko won gbogbo epo won e mo to gan wa rowo ra epo si ka wa gbogbo e ti lo ti denu kole a be ko ko je ki epo yen lo le ki ara tun awon omo Nigeria gbogbo ko rorun fun mekunu a be ni ko ma gbe ko le 2027
2: oda e ko mi e ko jumo
4: emo ko eto baba
2: se karo e ba wa papa e seun e wa na ki
4: god bless and bless
1: e ko jumo sa
4: e mo pe ona ki abarin lojojumo ti o se ona bayo fun ko so na bayo fun ona ela ma rin lo ba ni debi to pin sa tun pada seyin to ba rin lo ba debi to pin sa tun pada seyin pa ti o so na bayo ijoba papo lowo lowo ba won to se ijoba bayo ko so na bayo kankan fun won they no lower you down for that saying. There is no hope. Hopeless now in Nigeria. We say hope can come on. We say buy your mom. We say just a one. We say on a buy your can come on. We say just buy draw. We just buy draw 2027. Keep 3 years. We go for a fun wa. Come on, we just keep 10,000, 20,000. Go to buy our new koto because. If you talk about the son, about my back to Neo, and you should go to. What is so on? What is so on? What is so on? What
2: is so on? What is so on? What is so on? What is so on? What is so
1: on? What is so on? What is
4: so on? What
2: is so on? What is so on?
4: What is so on? What is so on? What is so
2: on? What is
4: so on? What is so on? What is so on? What is so on? What is so on? What is so on? What is so on? What is so on? What is so on? What is so on? What is so on? What is so on? What is so on? Ṣùgbọ́n ó tún ti padà sórí ẹ̀ tí a bá wo ní bí ọ̀sẹ̀ tó kéjì sẹ́yìn nígbà tí lámì ìfẹ́ wa ń sọ̀rọ̀ ó ní ọ̀rọ̀ tí òun fẹ́ sọ ní bàbá oníkẹ̀kẹ́ olóṣì jẹ́ kó sápà òun lórí nǹkan tí mo kàn fẹ́ sọ ni pé wọ́n máa sá sí àwọn lámì ìtọ́ tàbí arábìnrin ni ó máa sá sí wọn lẹ́nu ó jọ kó kó wọn láàyè kó jẹ́ bá sọ̀rọ̀ délẹ̀ I'm going to go to the house. Omo mi se dipe pere ko lele yi omo to be ni to ba ti to ba le da taro wa lorun taro wa me ko le taro so fun omo wa oni ke jadibo e ba so fun omo wa ni ah se ba je to bere e ku eto
2: e seun fun e da se to do yin o ati ti oju opopa ka doju opo Facebook Akinyele blessing won ki wa daada won ki atokun won si ki lameto tin be lori ipo e lori eto laaro yi Gbenga Jimo awon na won ki wa o Akingbe Sote awon na won ki wa Bamisede Abiodun Olasukomi Olase ni Suberu awon na won ki wa Oludaisi Ayodele Paul won ki wa Ajibola Raf Cole won ki wa won ni concerning World Bank report they should stop giving wrong evaluation concerning economy. It is Nigeria that know what they are facing. The Nigerians that know what they are facing. Eshun goni. Omola yo adegba migbe. Awon na won ki wa won si gbadura fun wa o. Eshun shun. Adura yin o gba lori wa. Agbara Segun. Awon na won ki wa won ni Mr. Obembe. Won ni there is no any progress at Ijoka Road now. Won ni ka so fun yin specifically. We ka so fun yin pe ko ti si tesiwaju nipa popo na to wa ni Ijoka to ba ni ti e le ba won se si eleyun. Frederick Orunko Ilefo awon na won ki wa Temidayo Owolabi won ki wa Adewumi Kazim Adekas won lawon wo wa lati New Garage Ibadan won ni a o ni siroyin ka e mo sun sun o Aminu Jelili won ki wa Comrade Ebenezer Ileyin Eko won ki wa Abidakun Ima won ni nipa ti bi Are Bola bi Atiku tin benu atelu bi Are Bola Tinubu ti se yan awon mo Yoruba sipo won ni oro eleyameya na ni on so bound Iki Boya Fry Day. I want to work you a dad. I did the Lukman. Bidakun Ima won tun pada soro won ni Adeku ti Arebola Tinubu ti mu de ba owo epo ina ni ko ti nipa ni ara awon omo Nigeria Ahmed Adesina won ki wa won ti soro lopolopo nipa ti bi omo ebi Arebola Tinubu ti se yan awon omo Yoruba si ipo won ni re leyi ina ni ko sele ri ni abe idari awon are tele ri Ikiboya Friday won na won tun soro won ni bi ijoba tin be lode yi bi o ti n ya owo won ni o le mo rọrùn fún àwọn tí ń bọ̀ lọ́nà láti tẹ̀síwájú nínú àkànṣiṣẹ́ lẹ́yìn tí wọ́n bá ti ṣe kù sọ́nà àti àwọn míì torí àkókò wa akípẹ̀lú pastor Hyacinth Ezenwaka àwọn náà wọ́n kí wa ẹ̀ṣun ṣun chaplain Jonathan àwọn náà wọ́n kí wa o ọmọ ọba ẹja rẹ lè wà fún tòní ẹṣun tá a pè yín tí ẹ jẹ wà.
1: Tó ẹyin ara ilé ní ọjọ́ ajé àjẹ́ wà orí ṣé wà yóò pé wà ó a ti pàdé lọ́la lágbára ọlọ́run.
2: Lágbára lọ́wọ́ ọlọ́run dìgbà míì tájọmọ láǹfààní láti mọ pàdé kété ọmọkọ àtúngbọ olúwa rẹ̀mí lẹ́kún ìdòwú lórúkọ tèmi ọ̀rẹ́bìnrin yín ọmọkan báyìí bí ẹgbàá gbèjọ mọ nídàgbére fún ipe láfipàdé ó dàbọ̀.
3: Alárẹ́ ti ń jẹ́ arẹ́ ní yìí lóko tí mò ń jẹ́ bàbá oníkẹ̀kẹ́ worldwide only over graduate in the universe olówó orí ìyálọ́jà kan ṣoṣo ní ìlú Mariwo.

awon Liverpool awon dede Liverpool eyan le ara won eyan ni Anfield ese kon Liverpool firin eyan ni weekend ta lo koja yi Liverpool forun ro won fese ro o won pada wo ke lo lasan ese kon ni won firin gege bi Manchester City bo se wa ko omole to lu won eyan lalo bole alubamba ni o alupa onu won se be ton fiti eyan Liverpool se eyan gege to je pe leyin o reyin leyin eyan international break lo je pe awon idije iyan lo sise to se be to para sori papa ijo chamber junction ni corner by corner laaro yi awon ti mi duro kori e ba ki ba meji mo ga niyu awon to lolufe sunshine star tokotoko gogo niyan aki yin laaro yi e bo lo kan yin mo eyan lapa be laaro yi aki yin o e ba ki ba mi ajibolo lu asegun o yato lapa be awon dede Manchester United niyan awon ti Arsenal e ba n ki to pe power line awon ti Arsenal awon ta bo ta bon lu ballu bon gbe bo mi o ki yin laaro yi nbo lo ka yin mo la pa be o gbo yin la ki e ba n ki o ma laja awon ti Arsenal no niye ba mi aye la bola na ti duro sa pa be baba ori oke nko ijo lanfan lati sun Liverpool o je je iyakiya a je ku iya Liverpool je yen lapa be Man City lo lo gbadele won lori o iyen bo se wa lapa be lana lai yo ba wa se lenu lori italia mo suma ya sun laro yi eni a fe lamo a o meni to fe ni ta ma fe yin memu lo ni amo royan be bi nketin nketin o n be bi leyeyo eni keji mi na be bi Abiodun Maxwell to je pe ta koko ba to a je ma gbenu si microphone Come on, Nigeria, at our Lulu Fewa. Come by Ligbawa, come by Ligbadu Wadoba. In Yaboshua, like Babe Laroy. If we don't do Latima Bere, Yagaboshua, like Babe. Yan Laroy. Oru kote mi oruko ori aja I church il loti ke la won temi npe mi gbori aye awon to damo dada e pa ti are daraya awon temi bari mi paye go sport ni won pe mi gege bo se wa lapa be gogo niyan lai yo ba wa si lenu e ba gbali amozuma yanzu e ndi afẹ lamo a o mere to fe ni eni lojo aje ojo kejila enu osu kewa lodu 2026 ama ara gege ama ara jemu gege bo se wa lapa re gogo niyan en bo ni kitibe laaro yi ipile ondo ni o lara won royin kan to jade nyajo nyajo eyan pari ose ti o koja yi ohun lati gbo wi pe gomina ipile ondo honorable lucky ayeda ti wa lo ti fi awon oriko kan lele eyan papa isere e to nbe ni ipile ondo to nbe ni ilu olu ilu ipile ondo iyin ni ilu akure awon papa ati awon oriko kan tawon eyan ti ma ko pa ninu awon are daraya kan gege bo nto fi lede won ni oriko isere iyen fun idije abula oriko isere iyen fun idije ti volleyball oriko isere iyen fun idije iyen ti handball alafowo gba lapa be oriko iyen isere iyen fun idije ti basketball beach volleyball won ni gbogbo e ni gomina o to je po se be to fi lede iyen laarin ni ose ti o koja yi ngba ti ose n tenu be po niyan gege ba se gbo o won leyan to soju gomina eyan to je ruran lowo agba iyen si gomina nipa awon egbe ati awon to nlo iyen di ori ni ipinle yi ohun lo wa to soju iyen gomina ipinle ondo to si foro lede we pe lati gba ti won ti yan eyan to je alaga iyen fun ile ise ijoba eyi to ni se pelu are daraya ogbeni olodi meji abimbola pohun lo gbe awon igbese lati ri pe awon ise to da duro o si pe awon to tise awon lo lowo lowo bi kongila to ye ma bo e wa te waju o nitori pe kini awon fe ki idagba soke iyen ko bare daraya iyen ni

orilede Nigeria ni o ti fi tan bale o gege bi okan gboge lara awon agba ballu to ti farahan iyan lori papa bi igba ogonun iyan ninu idije ti English Premier League agbowo eyin ni Calvin Bassey o je ko farahan iyan fu egba agba ballu fura iyan lana lo tu wa to bi igba ogorun bayi to na ti gba ball lori papa to di farahan iyan ni DJ ti English Premier League ni orile ede gesi o ti je pe leyin ore yan ohun na ai switch ton jo gbe na oju ara won na pe won tun se be won fi di won jonle gbon a donu iseju lo na lanfani lati gba ball gege mo je fi lede lana olo ti wa di okan lara awon agba ballu abanika maka le ni eje bi agba ballu bi meje di logbon to ti fana han bi igba ogorun iyen ni English Premier League fun egbe agba ballu fun ah to ti je pe on le ni keji to ma se be iyen fun egba ballu leyin ore yin to je pe alesi wo bi to na ti fara han ni igba bi ogorun le bi meta iyen fun egbe agba ballu iyen ti fura omo du many di logbon ni o je ko ti lanfani ni ati mi awon bi meta iyen fun iko o ti se iranwo iyen fa awon bi 100 appearances o je ko ti ni iyen fun egbe agbabodo yin fun wa ni gege bo se wa lapa o si na ti gbiyan gi dada awon dile de gesi pa pa julo in Leicester City o je pe Leicester City Academy o tu wa lo gba ball fun Rangers 5 appearance lo ni furenja o to agbera pa o lo si aya o to wa darapo iyen mo fuwa lati osu keje odun 2023 o ti wa pelu mo to si tin feyin mebu ye gege bo se wa lapa be niyan o ya papapa Osimhen Victor Osimhen oun lo ti paro wa iyen si awon akegbe ni Galatasaray pa pa julo nipa ti igbaradi fun idije ti UEFA Champions League o je ko ma waye lola ko niyan o ni eje agbara di dada o ni e ma je ki inu wa dun ni tori pe a fe bayi yen Barcelona pani o se mo ru awon agba ballu bi mu se mu so de mu se to o gba ballu fun Barcelona o ni tori idi eyi eyin akegbe mi eje agbara di dada en bo lo ti soro yi omo dun meta di logbon ni lo soro yi ikete to pada sori papa leyin gba to ni idaduro ranpe nitori ipalara le to ni o me je pe o na dara po ma wa kegbe lana o si na awon to jogbe na oju ara mu an meta seyo kan o si se ranwo o te je pe ori aga ijoko lo wa won to wa gbe gbogbo ya ma bo para sori papa pelu pe won di ewe pupa won tun lanfani lati fe eyan wara bi bale iyen pepepe bo je je lapa be gogo niyan Ore Murphy ninu e ti dun bayi. Ninu ifose won se le ti okoja. Aarin agba ball. Ye Ofia ati Hamburger. Hamburg. O je pe o ti lanfa lati mi awon akoko iye fun won. Won lo tin celebrate. Ye omo orile de Nigeria ni bo won waju. O je pe ori aga ijoku na na ti gbe wa. O si wa lanfa ni lati wa sa na wole. Ye bo si wa lapa me. Olukoni fun Bosa Sport. Oje be ti n gbori yin, iye fun Kelechi Henajo.

ti mi awon bi mejila eyan fun whatsapp sport sa ta wa yi to tumo se gbomo mi nfe yin mi channel lowo lowo o ti aje pe leyin o reyin won fi di jole gbon o lanfan lati mi awon ye yo kan gba tawon atake gbe won le ton pade inu idije ti talking league yan lana iroyin kan lo wi po sese eyan ki omo orile de Nigeria ni eni o ye ku o darapo mo keleche na jo ni butter

ba se ri ka ma ja yin ton o pama e mo agbo po ti buwo luwe si o ko fe te waju ni gbe agba bolu Chelsea dodun wo 2034 yo ha poju bayi asi wa ni 2026 odun eleda odun melo konu odun mejo odun meje is okay e ja ma babo ka ma wo Ronaldo CR7

0: wa ta wa yi awon idojuko to nbo Ronaldo lapabe o ni pe won lo sese o iyen kon gbe ese le Ronaldo fe do subi metfa wi pe ko ni lanfa lati gba ball fun le di Portugal oni tori ase ma se ite ko se iyen ni pati ifose won se kan le tu ye ko waye naani demand atori le di o ko se je pe Ronaldo ku olori ko lo ku awon gba ball si e mo pe lawon ifose won se kan o je pe ni Ronaldo ni awuye wuye oni ora he so abi oro o je po dabe ni po du nkan ton lo sele laarin won ati oluko ni iye fun iko ti Portugal oni leyin eyi awon ajo eyi to boju to ba la fese gba iyen ni orile ede ohun orile ede Portugal gogo mo nso won ti wa soro si waju si wi pe awon se to yen lati se kini lati tono wadi iyen awon ohun to je pe iyen Ronaldo seun to ba je pe lo to je bi ni o should be mefa lo fi ma gbese le iyen Ronaldo to le gba bolo ri papa iyen o ma san wo itan ma ni ko gbe gegele iyen bi $1,200 about $1,200 lo se se ko nitori pe awon igbese to gbe balara won ofin iyen awon ofin lo ye ko won tele iyen ninu awon iyen awon ajo won lo je pon la kale iyen ti won tele ninu ajo ti orile di Portugal lo ni se pelu boy lafese na o ba se wo kori omodun mokan le logoji won tu ba ni e ko ti ma wo 42 ati ma wo 42 years won to pada sori papa yo ye ki oju Ronaldo ma ri gbogbo awon dede ede ton ri iyen la oko ta wa abakoko ti e ti to gan ni iyen ki Ronaldo o so pe n ton se ori to lori papa eni keji mi nbe ni agbara la ro yi o je pe nbe lati ma feyin memu lati ma gbere wa debe to si je pe oro ri Ronaldo yi ibe na lati ma be la ro mazwe ba mi ke won rale
1: akojumo aki bubulo le fe kan ni glow 99.1 fm shala fi ala bayin ose ta mu ose yada adeku bi ose to lo se koja laarin ni ball kakakiri ile europe oruko tem na ni awomokun abiodun maxwe
0: ejama wo ka be lo ti ala tori oro ronaldo ari pe awon awuyewuye kan ti wa nsele bayi pe o sese iyen kan tono wa di ronaldo pe won ni iwa to wu yen bo se ko lori papa papa julo to se ponchi wa lori ko ti pe bi oni kan to se won lu yin o tapa si ofin to di ball afese gba ni orile di Portugal pe o sese o to ba tono wa de bo te pon fun e pada so awon oro kan jade to so idi ton fi se pe awon oro kan wa to wa ti oluko ni ti jo so wi pe ohun o kin se agba ball lasan bo ohun je pelu pe ohun je balogun ati pe awon ise to ti se fun orile di Portugal pe awon ajo so kan wa laarin won ati oluko ni sugbon ko wa mulo pe nkan to bi on ninu niyan to fi ko ni yen oriko to kun won se bo ba se wo kori nje Ronaldo gan leto lati ti bo ba ti se pe bi ti en binu ko nje o leto lati binu iyen kuro iyen ninu ni oriko bi ton kun won se
1: en ta ba ni ka wo oro Cristiano Ronaldo o je en to dun ni pe iru agbabolo bi ti e lo bare ninu iru wahala be leyi tori pe kini ta ba ni ka soro Ronaldo o ninu iko Portugal ale so pe ohun gan lai pe lai jina gan o se gan ki ohun kan je oluko ni agbe daraja ta ba den pe yan ni adari ta ba pe yan ni captain ko ye ka ma ba awon iwa kokan ni owo iru eni be ohun kan ti Ronaldo se yen o ku die ka tu e ma je ka wule so pe boya tori po ti je agbabolu kan ti awon conference ni ati yan kan ba se nkan ti o daja so nkan to se yen o ku die ka tu ko ye ki iru nkan be ko sele dawo Ronaldo to ba ti en binu apo ba ti e fe fi Dubai gbaradin sile o ni be yan se nse o na awon to le pe o lawon to le lo ba pe awon kan ba n sele o de sese kin kuro ninu Dubai gbaradin sugbon o kan dide binu o lo gbe bag e o kan binu pe o lo tori pe boya iwa to luko ni eni eni fanfa ko ye ka ba iru nkan be lowo Ronaldo awon ma so pe ilu ti o ba sofin ese o si nbe ijiya to ba to fun iru en to ba se nkan be o ye kan fi je iyan Cristiano Ronaldo
0: okay but America wo mi en ninu ipo ta le so pe bi Ronaldo wa ni ole dagbalaye ati ni ole de Portugal se o ye kan foriji abi to ba foriji o se kan mi to pada buru wa en ojo waju se bo se nwo so ro pe o se kan ba Ronaldo sha fun 6 months se ko ni ko ni teres yi gbogbo awon record to tin lateyin wa
1: eh
0: ati pe 6 months bi o na ti ma gbenun le 42
1: ah beni ah oni pe ton ba tin fi apare isu won alejo ah iyan tumo si pe ile ti to lo niyan ta ba ni ka wo ojo ri ronaldo na ah ohun na agba na ti de na ona ma so pe ah you leave when the ovation is loudest ah ohun na fun re na o ti ye ko gbe awon igbese kankan ti o gbe a le so pe boya o ni fe iko portugal sugbon awon gba kan wa to pe o budo fi anfani le na fun awon odolanjileji na kawon na se kini kawon na jade a ise nkan be ohun lo fa awon abuku tun jade si lara yi ki wa se ru iwo bi a ki se ru eyan bi ti ronaldo lo eku a ma lo eku ma doju ko awon kan be ile ko se to to bi pe won le bawi an teyan ba se nkan ti o da eyan ma
0: se ti ronaldo ba lo to ba lo announce pe ohun fe retire won ni ma wo pe boya ohun ati pe driver to wa larun ati messi o tun ko tun gbe de retirement ti won ni ma ro be
1: ah ni iwoye temi gan bo se pari iro yen gan ni mo kan ti e ro pe ah se pari world cup gan mo ti ro pe boya ah a fi le de pe ohun ti jowo ara awon ko ninu iko portugal sugbon en to si duro sibe to de tun wa se nkan bi ele ah o je nkan to to dun mi ti ah ko ye ka barun nkan be lo ronaldo en to ba te ba kuro ninu iko portugal pe bi o te fe retire ki se ru nkan bi ele lo ye ko fi na
0: eja wa wo ari pe laipe ngba kan agbo tawon royin kan jade na awon ajo CAF ti won ngbe igbese pe o sese iyen ka won so ideji AFCON di bi odun meji odun merin merin gbogbo alade mo tele pe odun meji o no fi gba iyen ifo se won se won sugbon bayi ari pe ajo CAF da kon ti fe tun iro ara won pa won ti fe tun pe lati di pe kon ya won ko pada richie na o de wa ra won na to no support pe o ya kini ejo e ma gbe lo so dun merin yen o e je ko wa lo dun meji ko ma je ki dagba soke iyen ko ba re daraya iyen ni ole eja lawo dudu bawo lo se ri oro ti richie so ati pe erongba ti awon ti mo se pe fe yi pada yi nje se ko yi pada abi odun merin merin yen na ohun lo da ju bi ti work up
1: ah ta ba ni ka wo pe erongba ti iyen CAF president iyen mutipe to n gbero ati se pe kan gbe AFCON si odun merin merin ni iwoye temi ki se nkan to ye ka ki se nkan to dun mo ninu tori pe kini idagbasoke to gboro ko ni ba bọọlu ni ile Africa to pe kini odun meji meji yen iyan tun fun afun wa lanfani ni ile Africa ati tun ti se atunse si bọọlu wa papa ta ba ni pe ka tun wo gowo se se ko tun ma kọlu iyen World Cup ta ma gba ni odun merin merin okay bi pe a pari iyen AFCON ni bi July bayi o tun di September a tun ma mura World Cup e ri pe a ko ni si anfani gan fun awon bọọlu gan ati ti ati mura daada fun iyen World Cup iyen kini iyen iyen lekeji ni pe bọọlu gan ta tun pe gan igba mi gan bi a kan be ko to pelomi wa si team e bi abi 26 or 25 ni e mo iru fese won se iru awon World Cup abi iru AFCON mi le go lo fe gba ta ti fi retire ni iwoye temi emi ro pe kan fi le ni odun meji meji ba se ran se yen iyan tun mu dagbasoke ba boluwa ni ile adulawo
0: eja wo ni ifosun se te pe amo wa gba ni ose ti o koja ta ri pe ya mo pe awon Comoros won la won lu awon kan so pe bi 30-0 ni sugbo leyin reyin awa a si won meji sodo o ra pa to ma gba return leg lola se ka lerun gba pe a ma lanfani lati qualify se ma lanfani lati jawe olubori iyan lola abi bawo ni
1: e ta ba ni ka wo ifese won se laarin Super Falcon ati Comoros iko Super Falcon fe fuju re na pe bi won fe fowo ro iko Comoros seyin ni ninu fese won se ni first leg ni first half tori we kini lanfani ati mi awon ni abala akoko awon tin wo pe boya nkan to ma rorun fun awon ni Comoros
0: pade wo Comoros na se awon iko to no yan 30-0 like basketball
1: so awon ti
0: se wa gole no so dan 30-0
1: awon ti wo pe tawon ba te gbara di gan pe o se se fun won pe ati bori iyen Comoros sugbon apolope ogbon ayi ni ike ati ayi ni pada eyin olukole won iyen sto iyen sin ogun fun agbon fun la se lanfani ati le bori won pelu ami ayo meji si odo ta ba de ni ka wo fese won se ola na lidun ni oso oso fun iko Super Falcons ni ola yan na
0: ja wa wo ninu weekend ta lo joya de pe awon asun wa asun po dada awon ifo se won se lo je bi iyalenu fun ejo ni weekend ta lo ton bi akabe lati English Premier League papa julo ni ojo Sunday okay je mo bona je n kai se fawon yo mo bona je n kai se fawon yo mo bona mo bona mo bona mo bona e je n se bayi iyen ni weekend ta lu koja yi ninu awon esi fose won se ege bo se waye lapa be Arsenal leagues lo kan omode meji sayo kan lo ba de Brentford ati Aston Villa for me ni won jo ba ra won ta Chelsea shano wole dada parun n si ayo kan ni Chelsea gba Brighton ati Sunderland gba mi pe Brighton fe gba sa ta Brighton lo ka Sunderland mole won du ko won leru lo meji so do ni Tottenham ati Manchester United to je pe omi na jo ta Ipswich ati Fulham Fulham ujiya meji sayo kan ni eja wojo isimi gege bo se wa lapa mi Nottingham ati Crystal Palace meta si ayo kan ni Crystal Palace lo jawe olubori o Hull City ati Everton o me na bara won ta eyi to je iyalenu nla femi ju o ni ti Man City won lo ka Liverpool mole a lo papa ni olu Liverpool ba to ba lo nuyan bi eju aje o je pe bo se wa lapa bi bayi lori tabili Manchester City na lo se nbe lori oke tente pelu point melo 18 points na ni Arsenal lo ntele won pelu 15 points Brighton na lo ntele won pelu 13 points ja wa wo bayi ni santa wa yi kini kan ye mi o se ki je pe boya to ma lo foju re na iyen Brighton pe o se se ki Brighton ko to do wa ni kemi wo bayi awon fo se won kan wa bi te pe Brighton gba bayi in fact iwo tasna a mo pe le not e wa ti won pass na meta sodo ti Sunderland na lo ka Sunderland mole won na meta sodo even idije idije ye ti Carabao na gan won na iyen Manchester United pe awon ni o je kon lanfani lati ri mu mi mo ri kan na to je ti league na to lo ba Coventry ton pa Coventry iyen marun sodo se ka wo pe nsa ta wa pe owo ti Brighton mu wa kin sowo to rorun rara ni abi bawo ni leyin yen wa kwa ba mi ninu ifosan osele to koja pe ewo lo ya renu ju lawon weekend ta lo koja yi
1: en ta ba ni pe ka wo iko Brighton ifese won se mefa la se gba ninu DJ ile gesi yen English Premiership a si ni ifese won se bi meji din ni ogoji yen 38 matches a le so pe nitori pe boya eyan kan tin se dada ninu awon ifese won se bi mefa a so pe boya o se tan ati takan gbon pelu awon to wa ni oke tente emi ori iko Brighton pe o ni surprise kankan
0: ni Brighton to na to na stand 3-0 to tun win lana
1: Brighton ati Brentford bi se man se ati Bournemouth awon bi meta yen bi se man se ni won ni bi lo sugbon awon to ni bi lo
0: pe awon won ni bi lo
1: Brentford Brighton ati Bournemouth awon to man da yepe sinu gari awon to ba ni bi lo ni mi le so pe boya iko Brighton boya o ni kankan to fe le bi abi fe gba league ni sa yo le so pe bi won fe mu bi abi before 6 o sugbon mi ori pe boya
0: won ti e wo top 4
1: eh eh mi ori pe ta ba ni ka wo awon fe se won se ta gba ni opon se to koja iko Arsenal won pada ninu ifidi re mi won koju iko Brighton won ri pe awon lanfani ati boju iko Leeds pelu ami ayo meji a ri pe teyan ba borele esi na ni pe nkan teyan le fi se na ni pe kiyan ri pe eyan bori ninu ifese won se to ku papa ifese won se laarin iko Chelsea ati Bournemouth ta ma ni pe iko Chelsea a kan ti e le na Bournemouth to ami ayo yi o ma ya mbe nitori pe kini Bournemouth a mo pe to ba ti ri awon to se gbogi o ma ri pe o ma nduro ti won ni pe Chelsea te lo mi bi goal marun a ri pe ise nla ni iko Chelsea se papa a ipada bo Casedo a ri pe o sise gan fun iko Chelsea ninu fese won se ohun ati Henderson a ri pe igba ti won sign Henderson ati pe kigba yen awon latako Chelsea pari pe arugbo ni iko Chelsea ko bayi a ri pe arugbo on bayi iriri e a ri nkan to se ninu fese won se koju Bournemouth ti ba tun ka to so ifese won se laarin iko Man U ati Tottenham o se ni laanu pe iko Man U tun borele ninu fese won se en tori pe kini eyan ti gba ami pipa
0: ewe pupa
1: ewe pupa ele ti nna lo ni 1-0 leyin igba to tun gba ami red yen lo tun wa equalize game yen a ni science bayi mayin tayi ti gba afese won se mefa won ni appoint mefa won mi goal mefa won na mi won awon na mi goal mesan
0: 6 goals 6 points
1: goals
0: mi gba bokiyo ni 1 point
1: a ri pe Carrick bayi ibo na so gba yen pe to a fe pa antiti money kan antiti gba ni gba yen a ri pe igba to tun fun sense bayi a ri pe kokoko ni iko Man U se a ri pe fese won se o je nkan to ja mi lenu awon kan ti mo ri pe ja mi lenu ni fese won se ni papa iko Man City ati Liverpool ana a ri pe iyen Raola Raoli ti eni abi ti e loruko iyen akore mo gba iko Liverpool enu abere si ma kun tori pe kini mi ri pe mu se o fi be danto ninu iko iko Liverpool to beke Man City lati ile won na ti wa ba en ile o kan ti e lanfani ati mi omi kankan ari pe fese won sen o je nkan to je pe o lagbara ni sai bayi iko Man City ti we awon ti gba fe nse nse mesan mefa won le ti bori gbogbo mefefa ari pe Enzo Maresca ari pe ko je ki gbogbo awon wahala to nkoju iko Man City koko son lori o re pe won bori awon ifese won se yan na o je nkan to ya mde ninu ifese won se
0: okay eyan lapa be e ja wa se bayi laaro eyin na ti ngbo wa nle ifose won se o lo je iya lenu la fun yin julo iyen ni weekend ta lu koja yi aje da ko mo wa fun gba kokko e ma gbagbe e ba ti gbo aliamo suma yansu eyi no ma down pe ni an fe lamo a o mere to fe ni iye gege bo chwa lapa be ko ni ago ilewo to wole iye pa won tun gbo wa fun gba kokko o ni 080 55 51 11 10 070 66 77 1822 won ago ilewo to wole agba and oh iyen re ore o 080-55-51-11-10. Ejemwe yotuwa lakwa bi. Ali Amozuma Yanzu.
2: Endave Lama. Ah, me. Eveni.
0: Eko Jumosa. Uruko yin bole tinkpe?
2: Ah, mwo bada finlano ya.
0: Mi yon bo?
2: Mwo nimo bada finlano.
0: Ah, che joke lun soro yin.
1: Joke.
2: Ah, watiro bugwani yo.
0: Ah, watiro yin ni 3-0.
2: Pwe, red card nye lo kos ye.
0: Ah, ewa go. Amo kolori red card, otu mwi yon yeni.
2: Ah, you know, you can share that
0: with you. I want Galatasaray. It's only Rekha. I want to know any 3-1.
2: Oh, Rekha. I want to know Rekha. I want to know Rekha. I want to know Rekha. I want to know Rekha. I want to know Rekha.
0: Ah, si mo papa, mo lo mo fiton tele ya. Ah, si nbe, English Premier League ni. Ah, si nbe, English Premier League.
1: Ah, si nbe, English
0: Premier League. Ah, si nbe, wa fun. Eh, si joge. Ali Amozu. Eh, si yon, Olu Bright.
3: Ese
0: ko jumosa.
3: Ah ma de.
0: Ese.
3: Eh, o le ba ti road mo be so.
0: O ya na.
3: Se ri o go ye ke ma jora loju.
0: Hmm.
3: Se pe je ba wo na de pe ki sha ko en tu ma binu ja lori papa.
0: Beni, mi sha kokko.
3: Ale te podu ko mo ballu gba to. En se to je ko se re lo ga e.
0: Beni.
3: Podu ko po so lo wa. Ko se lo ga player.
0: Beni, beni.
3: So bo nko ti o dara rara rara. O de ko pa pe asgo to de agba esi o ke woro shot wa pass but e ko pe awon to je supporters e ko ma so toro fun adu adu ma ma ko ma ke yan ma so pe ka to se ro te ba ri supporters ma ma so o se egbo kan so ki to na ko e ko ri be o ye ko at least me Messi ba se je to je bi aburo si ki se ru kan be
0: ben
3: so o ti je ni de ni pati awon to je Chelsea ati pati Dinson e ti je ru ta fi awon yen pa na so I know be ko ti na yan e to na ti de ba nse da bo na a ma bu gboro ki lo ni
0: e ka bo
3: e ku eto
0: e se ba mi e mo ki ba mi ajibolo olu asegun ya oto awon na gbori wo ye laaro ali amonzu
4: eni afela mo e mento fen
0: ko jumo sa
4: o kan ya ba le ore
0: mami e se o sa aye la bola ko ni yen
4: adara fun yin o na ni
0: kini club yen gan na sunshine la ina so bo bi ti baba jimo ga ni yo abi
4: sunshine pelu ronaldo le mi
0: okay omo yin tin awon to nse igberaga se ko ni saje parun bayi
4: se ri ore mi olufaji
0: eh
4: emi lo sokoro si bawo ri yo ni so gulu tura
0: okay
4: o ti wa ni ki so gulu ba ta ba la ta bulu ko se ri oni mo wa fun ni wa everybody mo pe ronaldo wa temperament
0: e sa se mo pe lo fi to n tele kini tan so won o da bori awon fe na bayi tori pe mo wa ba ke wa so ko to e ki so ko ma o fi ta ma ta pe atapa si ile ise wa bi ta ko ta pa si bi no je pe e get as e be
4: eh ro to ni seri o wa temperament every mo mo but o wulo fun country o de wulo fun club o ke je pe ko se ni o le manage e problem to ma be ni e ta koko to ma bi lori field ni en to ba ti mo en ka gbo fi like morino ni e bi morino ba pa player en ja to ba yin pe en to deliver fun ojo match o je ko ni je gan afisho yo agbe wole le to ba gba bo to won dile ma ja o so to ba ko se ni o ma bo se le manage e ronaldo kedere bo gbojo nro borun ran ni ki e o si feran country o si ma gba bo fun country e ma ka fe ki nigeria ka pe sa ri kogbon mo so ni gba kan mo ni ko e ka ma lo pa samo fun fun e fori e lo because Nigeria e je ka wo Nigeria wan bi
0: e se baba to ri akoko wa ka fe mi lanfani
4: e je ma binu ja ri seju kan awon star player wa melo la celebrate ngba to retire melo ni
0: e se baba ali amozu o
2: Ah,
0: make the money. Papa, papa, go to the
2: house.
0: Yes, sir. I'm here telling you. Okay, I talk about line. Oh, yeah, papa, papa. Oh, yeah, now. Yile, last caller. Hello, Ali Amozu. Back, papa, a few seconds.
5: Hello, Salam. I'm going to find you.
0: Yes, sir. Eko Jumosa.
5: I'm going to tell you. Yes, sir.
0: I'm
5: not going to consider you. I'm going to say you.
0: I wouldn't tell you, Papu, Abi. Abi, ma, you.
5: Asna.
0: Ah, I want you to land on, but they won't lose now.
5: One struggle. What do you have, man?
0: You're
5: that's a kind of color. What do you have? What do you have? What do you I was like, I coach a little bit. When I know Zolif in Colonel, the two injuries, Zolif, you know, could just start a fast no. Could you talk to me of Talif? We attack Arsenal. We are PSG, we are Bayern, we are. Engineer Emmanuel, 0806220 2419 0806220 2419

kìyìn e ka san e ko owo lenu ise lati oro lase lowo eledo ise wa ko ni dise iroyin agbaye nla mu wa fun yin lati kan ni glow 99.1 fm ijapo state akure oluwa re mi lekun ijowo loruko timi saaju koko tin be nu royin na re ajo INEC fipatari akosile awon oludije sipo gomina lona ayedero nipinle mefa

0: What's the time?
1: 99.1.
0: And the name?
1: Glow. Shine your light.
2: Glow FM 99.1 Akure. Ewenu leke ewenu oko tori yin la se wa.
3: Fa ba wole to ni fa fa la njifa ikanni glow 99.1 fm tu kore da le eyun ni le ise olokowo onise owo elegbejegbe atolodo ni pata kile nta nibo le wa te tinta ile odun tu ti wole eje ka ba yin forere oja yin lori eto oju oja ni kanni glow 99.1 fm ijapo estate akure to jale jakori le dodo wa so nipa oja to nta ibi te wa te tinta lori eto oju oja lowo dako mu gbogbo ago 12 abo osan si ago kan 12:30 pm to 1 PM ni gbogbo ojo aje Monday sojo eti Friday e lu anfani yi lati so nipa oja tenta atawon te ni fawon ni bara yin ni ile odun ka je wo gba ni ketiketi te ba fe ka wa ba yin ni bi te wa lati gbo yin sile e pe sori awon number won yi 0703022321 tabi 0703212921 e tun le pe sori 0704375 4793 wo jamfani

0: Okare Benga Deninka, Glue 99.1 FM, Emma Bolo.
1: Imoto to bori arumole bi oye se nbori oru iwa igbin oye omoluabi baba ti ji kagbale kagbata jiju ora omi tabi ipanu soju popo iwa ibaje ni iwa obusi ni pelu leyi tin kura jopo se jamba fun ilera omo niyan aisan ko de pago ti wa o bojuto ayika re loni ki ilera re o le ji pepe ile ise glow 99.1 fm akure loni magba idoti laye layika

0: na penu tori ojo rebi anorun rebi ati wo abala rise larika ona lawa nisin awon olorin to ti yaranti opolopo ti koja lo opolopo si wa loke ipe awon to wa loke ipe ta le ri ba soro opolopo won lo da si wa lori eto eran ti segun adewale eran ti michael ade eran ti apola king ena ti mo idowu anima saun baba ti won e ti bayi ti won bakan na o ni awon kokan kokan kokan kokan kokan toye ajagun sepa na ti dasa lori eto yi enu jo meta yi oni segun awe olola omo won ni ayetoro ikiti ti ajo soro lori eto yi awon ta si le ri ba soro ti won ti re wale asa awon kan ta le lo won o wa nle won ni oku ewure fonju aye se te ti sile o wa nbe irufe be oni te ta gbe wa loni alaji oloye raji alabi owo ni koko abi ni ojo kedogun osu keje odo 1941 59 ati 26 lo je sugbon won ti koja lo ni odun 2022 ti se pe odun merin seyin oni won ti koja lo won je gbaju gbaja olorin to yanran ti gidi won je gbaju gbaja olori ti o se fowo re ti
1: sai dangajia
0: dangajia be ba ro pe mo won e so je gbe die
1: won awon tin korin ologbon
0: o to koja be
1: korin won si ye eyan po o ye eyan

0: yo ni kono je nkorin mo
1: ori awon public alaji sigara je parisa o ta ni
0: ni tabo mi ni ngba ta jade ti boju window ni lodo mi ngba ta jade bo ti mo ti meje ti mo se
1: eyi eyo wa oro re o oro baro baro fe baro ma je ko kakiri gbogbo orilede nigeria lana tabi obio ti won ta de lati korin awon orin te ko eyin kete ni bi se kinu aro debi ohun ti won se eyin ojogba oluwa ma se wa larungun late madam ayisatu toluwa oba lo nse toluwa oba ni won se egbe youngster ile ife salamu aleku onile ati be lo lawon ori ti alaji to fi nda oyan lara ya be bi ohun kini se ndu yi ko fe temi lorun to ya lo si bi wasobia wasobia
2: Alonda kusanu mi

0: akure eh o ma baba le ri pa e pe o wole pa lowo ijesa ijesa na ni ma le fe ko ma ba lo loni
1: bi mo se a ba lo ri ni ki aba ton pari lori eto ma ton dagbere ko gbogbo awon niyan ri apata imo ton me lo re lere ni o eh sugbon eti ta se ko be
0: eni baba mejeje ka bo sori eto sa opolo yin ko ni baje
1: amen atuwo na wa yere ada amen
0: a o si ni ya je
1: amen
0: le oruko jesus in jesus name
1: I pray
0: blessing arowo yin lori
1: e ore pata ira pere ke mu ya o
0: ina te ba wa lori ero alatagba e je ari pa yin be ah bakana ni ogun olorun a ma fara han laye yin sa adura la ni o
1: amen
0: mo gbede leto eto si ni mo gbede amen amen amen
1: gbogbo mi ni arorin o
0: grace godo gbogbo yin la nwo lori ategun e seun seun adupe ah bi mo se so fun yin lekan e ma gbagbe eto o toge adura ni wakati meta gbako ni to nbo lojo jimo yi bakan na ewe lojo saturday mi na to nbo to je ti ipade lori ati lo si ile jerusalem ipade na oba le lo ti ma waye ile ijo gospel faith mission to wa ni airport road to wa nbe na wo wa lori kini e na wa jago

to le kan si nipinle ondo le to le kan si adure to le kan si latekiti wa o na ni olusagutan kunle adebayo 08037165305 le kan si 08037165305 pe number na ade to eso na ojo saturday yi ipade pataki ma waye nilo akure laarin ago merin si marun nilo obale ibikibi to ba ti nbo airport road na ni ko mo pe number ti mo gbe fun yen nisin 08037165305 lona to ma gbaro e lorun lati lo si Jerusalem la ma fi oye re je o ko digba na o keja jo pade.

0: wo wa lotori ero alatagba ti Facebook ni Instagram ni abakana to je ti ila ti Glow 99.1 FM e ma ba wa ni gbolo ni be gbogbo te ba de so patapata ilohun ketekete lodo wa nbi te ba de wa fe pe awa gan leyin sin abi leyin eto
1: leyin sin
0: na de ba bi no mo si ri ni
1: isin na la nse lowo yi
0: isin na la nse
1: to ba pe number to ran la ara wa loye ni todo ti temi te ba fe bere awon alaye e pe mi sori 090 36 19 59 11 tabi ke pe sori 091 28 03 6848
0: be lo se ri lodo wa ni bi number ti mo pe fun ile kan na ni ke mo pe si
1: ti 05 pari e
0: ti 05 pari e 5305 080
1: te ba wa ri e lo si ori Facebook e kan sa si fun mo gbede egbo pada nbe egbo nbe
0: egbo egbo

0: 0855511110. Ni o wa nbe 080. Kekeji re o mo ti ni keke ko wa ma kegan re ko ma tara para ko ma tara para ko ma mura sise ti e ki wonu lo ra Toyota ko ra sport ara owu kan na ni
1: owu ni
0: owu lo wu wa nje sugbe ewo la le sa funju ko ma ba ko ba ni
1: so e la bala yen owu o pin sona yele yele sugbo owu gbigbona ni o da
0: owu gbigbona ni o da
1: ekeji mi ra moto emi na fe ra moto ko sin to buru nbe dakun ore mi bo lo se se se moto yo won bo le mi na se le ri temi na ra ona wo ni ka gbe gba temi na o fi ra ona kan ni eh se to ni kan ni e ba jọn sise na ni imole ti mo ko ti rowo gan wo emi o believe pe se ta se na ni se ti se bo yo ni bomi to tin
0: ke se bi to ye ko gbe gba nu
1: o ti do wu buburu be yo akoko owu to da ikeji yi ti o da o n sele laarin olorogun
0: be ni
1: o n sele laarin awon osise o si je pe onikan ni won ma pe o n lo ga ma pe o ni to won ma pe onikan ni
0: efe be ni kan sele o ni lagbeja ma bo sa wa ise eyan ni owu kan na ni
1: owu kan ni jo ore wa da ko ogbe olo n ta si o ki lo de ti wo onikan na ma pe mo ri de pe awon mo ti e wo na odo wa wo apopo mi na le mi no se gbon pe mi no se tun yato ti ise mi o
0: fi o bere bere o wa nbinu odi lai se pe ni nse otele ara owu gbigbona ni
1: owu le yan je titi to ni ma wo oko won o yan le o aye to de yan yi o emi o ni gba o ofe de loni o de wo susun en to bi mo fun te so mo kan ti se meji bo te sa bo mo ko re sa bo mo
0: ko si
1: odidi lo mo ma je en ti wa te to mo te ti waye to e johnson te john ji te jolo
0: ko la ti fe se be laarin yin tele
1: o wa ri pe lobirin kan o ti e fe ma bo se je
0: o ti wa o ti fara ya aso to wa loro e gan o ti fe fa ya tan gan lai se pe wa ti yan ja
1: ti e fa laso ya o si da
0: ko fe fara re laso ya gan la nso yi
1: eyi to se lenu jo meta yo o se mi ka ye fi o de mu oko o de lampopo lori ofada han gbogbo ri wa fo pete pete o de ni ise isu ma je se pe fesu o
0: ore
1: isu aso mo po won meri o
0: ise isu ti e ko
1: baby to njo ko si ni o o ba ye oko genesis oko wa lese kan aye ose kan won ti dududu ko se du
0: te mo wan pe oko re nko bawo lo se fe mo juwe re yo lo ti fe pa yo lo ku di e ko lo ma lo ajule orun
1: tabi o ti pa gan
0: dedere dududu
1: nkan sele yo so ko ni odun mefa bi meje seyin omo kuri ese jade ko lo gbe won o lo wa lo be lowe pe wo gbo o gbo won ni oko re o ni ale sibi kan to si shop won obirin yen ti wa loyun bayi inu bi ti wo de wa oko yi kole o fo eni le
0: ti o fo bu gan
1: o kole fun o to ya shop fun shop
0: o ni to nta nbe ti se me gan o si fun customer
1: o ja supermarket ora moto fun e bon ba da so iwo ati eni be fe jade
0: ke lo wa gan
1: ti e ba se pe okunrin na ka je ti lo ko e sa e ni ko le ri won ko le so pe nikan wa laarin won
0: nibi ti fe npo de to ni fe yawo re de
1: o wa lo bo o wa ni won so fo pe oko re lale bo to ni bi ro ni
0: o fi suru gbe n te ndo lateyin wa o fi igbonara o fi baje
1: ki le so po se
0: igbonara
1: o ti doju eh to o de wa nbi
0: ko foju kan o
1: ijo wo lo ti subo hun kai ijo lo se ba kai won de se le titi
0: idile de idile si fi daru patapata
1: oko wa de lale ijo na o je to won poko feran ju o je lo pese sile fun o fi wine ti o fi gbogbo e on sa sa pale oko inu oko gadun pe ah ibo ni yawo won tun jile ni o sa pale e won sere loko laya reke reke o de ti gbe ti o pa oko seyin lekun
0: won ti fi ko ti bo mara window
1: igba ti won ma sere sere to di pe to rere ti won o seri obirin gboko e debe lati se
0: tokunrin gan wo pe a ele po o
1: won wa se tan se de pe ti e ba ti sere iru ere be tan orun lodeku koko ma so lo fe bayi bi yawo se mu pilo ni to fi ga ko e mole be ti won be lowe
0: bo se jade nu da fi gba
1: o ga ma poko ku
0: keni ire re
1: kini ire owu jije
0: owu n bo se je to hun e ba da si keni ire re gan
1: owo lo je bo iro le mule yan
0: eleyi to ran amuroba si eni to ra moto ti wo re ti lowo moto lowo to ran amuroba pe kin lo pa kin o si gba moto owo re keni ire re
1: iwo okunrin to niyawo e lale to o mu lowo
0: o mu lowo daada o mu lorun owo
1: o mu ni yan
0: o fo ngi lori kilere re
1: e dako e da
0: ere gan la fe mo gan ibo lo fe ja si to ba ja si be njo pe njo wulo fun gan
1: 08055111110 tabi 07066771822
0: nri bele pe si
1: hello
2: me ma kaaso
1: e kaaso eh
2: la gbogbo lu gbe ma buyo o
0: amen
2: amen e wale
0: amen
2: e no me te ba se gbo program inu me ma du
0: ba lu yo ni baje
2: ele to so de ku yi ara re la je fi se
0: amen amen
2: bon de lo pe la fi de
0: aba
2: je ke du owu te so owu ko wa fe pe owu to da ni o
0: be ni
2: ke eyan ba jo owu to da o da o
1: da na la so
2: egbe mi kole je ke mi jo ke mi na mura lo ke mi ni le kole
1: owu to da ni
2: o be ni bi ke egbe mi kole ke ma wo na fi pa lo le ori buruku lo bolu to hun o ori buruku ni o bi mo na ti mo se sa seju kan mo na ti gba ti te mi ore mi ta jo ise kan bi mo ri to da le to kole mo to pa ore mi lo kole kini ise mi
1: emi na mi na mu la
0: yes
2: owu gidi mo je mu de dupe lo olohun
0: olohun se oni owo mo yin lori
2: abi sir owu gidi niyan ti won bi se pe ke yan ma ni lo siwaju ko ma fa wale eyan o da o to la gbogbo olohun ga gbogbo yan buyo eni wale
0: amen
2: la gbogbo olohun ninu gbogbo aso so won ni fe sawati
0: amen aye re ada o ise

0: Fera building material lossy odo alagbada and sons olai abamidele won wa ni okiara tambe e kan won bi ba ko sin te bere ti won ni ti bi isu bi orisirisi panu ti a fe kan le
1: o si fi tere terin
0: terin to yaya
1: won o kan ra yawo kan ra won mo se won o kan ra
0: o ti e ni mo pe yawo gan ni tori mo na se sa soke ni o mo sa sodo baba na de no na to si waju e ye wa gbe panu ile ile
1: ke gbe
0: ile mo na na
1: won ti e sako won I gbe raga
0: ti ma won mo ti pe labe won nkan ti e be nbe pupa logboro bayi a fi bi fula ni bayi omo yen na ya yi o ya yi o ya
1: bo se bi la nroyin yi
0: ah o se ri niyan
1: e aluko mu asi wa re e mo si dada san customer yin
0: iwo to ba fe jowo alagbada ma bo ni glow bi bayi
1: be iwo na jowo ara yin be polowo oja re wa eh won ni 10 million iro ni o iwo pe wa wo eh o ri pe ki se 10 million eh
0: bo de bere lowo eyo so fun oye to mu san
1: abi o si saruju nbe
0: san laarin
1: aje mo mu ni pe koro
0: ni pe koro ti wa emi ta ti e ba kini on dey adupe lowo olorun
1: abi
0: ori ofe kasa mo joko sile ka ma lo ka ma bo lo fa saba bi eleyi ati se ta fe yi ti e sugba fe yi ti be ko la ma lo won nu ko ma lo wo devil
1: me kan ti so ti wo oga mi gan emi gangan ki mo mi soro gan 38 years now ni mo mi lo 38 years ni se me tirai ni mo tirai na omo ki han bi ni gbe gan e bi mama o ti so jale sori orupo ni be ni
0: ka wa wo titiri to ni ti rin ajode
1: abi
0: so adupe lowo olorun so awa yi ba won heera ti oba ti lomo ninu san laarin ni toro wa ba wa dowo po iwo to ntawe iwo to nta orisirisi e boya computer system ni wo fi sise iwo pa sa wa ba wa o nta so o jamba ba wa e ko pe wa awon number ta ti pe 08037165305 ojulowo number mi niye number meta ni mo nlo sugba eyi to pe be pe lo so be pe loru
1: garaga owo kan
0: lo ma wole to je ki foyin number yin gbogbo eyan to de ma mi patapata won mo pe number yen gan oni ojulowo ilami to ma se pe keji mi na lo fe pe
1: pe sori 091 2803 6848 48 ni o e se 48 o 48 091 2803 6848 ah ira pere ke mu ya o mo mi dagbere fun teto to ne mo mi lo re le tori inu fe le ti fi esun kan mi I mo fi bere na ni ke mi fi pari re I jesa ni mo fi bere jesa na ni ke mi fi pari re esun afogede se lale jesa eye le je o ko ba dojo mejo a je ma gegede ko ro pete pete ayerin ada
0: to adupe lowo olorun adupe olusaguta pastor kola wole sunday a nguro yin na beyen a nfe yi se lo ta ba to pari eto a tun ma soro labi aso ire ni mogun oma awise a o ko gbere bi eri fun a ko fe gbere bi ojo kulere lo ki pe o tun di ojo mejo mo gbagbe eto tun bo lojo jimo o to ge ago mesan si mejila iyen be bakana lojo saturday ati seyen na ati seyen na pe ago merin irole lo ba le nbe a o pade ojo mejo lo tun da mo dupe lowo yusuf to tin tare run wa si ori ategun ire o ire kabete ire gbengbe o de ojo mejo
2: o kilo ga kete yelugo

lati ipinle ondo iroyin je kode mo pe awon alaboyun ni joba ibile ifedore ni ipinle ondo ni won janfani pipin ohun elo ibimo fun won lati odo joba ipinle ondo loni eto ohun labe eto ibi rorun ni be lara akitiyan lati le sabojuto awon iye onibisi ati lati le mu ki itoju won ati awon omo won ki o yayi nipa pipese awon ohun elo fun awon iya olomo na ewe commissioner fun oro awon obirin ati igba igbadun awujo seun osamaye lo se alaye leyi ninu atijade kan pe pipin awon ohun elo ohun ni yo waye ni ile iwosan alabode tin be ni ilara ni joba ibile ifedore loni o je kode mo pe awon eroja metala ini nbe ninu eyi ti won pin fun awon alaboyun na lati ipinle kiti eni to je adari eka ti mojuto idagbasoke awon ibi igbafe wale ojo lanre ti je ko di mo pe ijoba ipinle kiti lo ti gbaradi lati gba alejo ikarun ninu ipade awon minister ati iye ti awon agbagba yo ti korajo bere lati ojo kejidin ni ogbon si ogbonjo osu kewa odun ta waye iroyin je ko di mo pe ipade yi na ni ireti wa pe yo mu ki awon minister awon agba koroje ninu ijoba ati awon asoju kakiri awon orilede bi ile Nigeria, Turkey, Indonesia, Malaysia, Pakistan, Bangladesh, Egypt, Iran, ati Azerbaijan, yoti pejupese. Ojo lanre ohun wa je ko di mo pe ipade tin bo lojo waju na ni yo pese anfani lati le se igbelaruge iwoye ipinle kiti nipa ti ibudo igbafe ati lati le se imugboro awon ohun to je ti tiwantiwa ni ipinle na leyi ti yo tun bo mu ki idagbasoke ko wa ati bi eto raje yo ti rosomo ni ipinle na ajo eleto edibo apapo ile yi INEC ni royin so pe o ti yo egbe oselo People's Democratic Party PDP ati olu DJ re sipo gomina nipinle Ogun Ladi Adebutu kuro ninu oko awon ti o mo dije du ipo gomina ninu eyi ti o waye ni ojo kefa osu keji odun tin bo iyo oruko Adebutu yi na ni o waye pelu awon ibere lokan ojo kan nipa bi o ti je ojulowo omo egbe oselo ohun leyin awon aheso leyi tin so pe nise ni won ti yo oruko re kuro ninu akosile omo egbe oselo People's Democratic Party leyi ti ofisowo si odo ajo INEC nigba ti won ba awon akoroyin soro latari eyi eni to je ajijangbara tun je amofin kan ini ebegbe Evion gi so pe ojuse fun sise agbekale ikoruko sile yi ina ni lati le da ato pada sinu egbe oselo ati lati le mu ki eto oselo ki o fese mule denden ni ile Nigeria. Ti o je dari eto are lati le pese oko tin lo afefe gas ati eyi tin lo ina monamona to sin koka

lo se ko di mo pe joba apapo nlo ti seri pada ninu ipinu re atijo lati le na owo toto 100 billion naira leyi ti are Bola Tinubu ti ya soto lati le ra oko tin lo afefe gasi bi egberun meta ti o si ti wa doju oro nko bi won ti mo yi awon oko na pada to fi mo awon keke elese meta ati awon oko ti o je eyi ti won fin kero atawon oko mi ko ka je ko di mimo pe ijoba na ni o ti se gbeyewo ipinu re akoko leyi ti ijoba ile yi labe idari are Bola Tinubu ti la kale ni osu kewa odun 2023 to sin je ko di mimo pe awon oko akero egberun meta yi ina ni ko le kari fun awon mo Nigeria o je ko di mimo pe sise agbeyewo eto yi ina ni o ni iwoye lati le fe oro na loju leyi ti yo tun bo mu ki eto na ki o to awon mo Nigeria lowo kari kari wayi o ludije sipo are legbe oselo Nigeria Democratic Congress NDC Peter Obi nlo ti benu atelu adiku late joba apapo ti kede lori epo bentiro fun ogbonjo ti o sinjuwe igbese na bi eyi ti ko kato obi ninu atijade kan leyi to fi soju opo ayelujara re ti je ko di mimo pe ohun mu ifasil ifese faleba isara si ohun latari bi won ti kede oro yi ni ojo kini osu kewa odun ta wa yi lati le se agbeyewo re daada ko to di pe ohun o wa pekelu oro na pe ni se ni oro ohun ko le ka awon mo Nigeria lori nipa bi awon mo Nigeria tin koju isoro eto raje ewe o wa unta ijoba ohun laya nipa bi o ti fe se oro adiku ohun pelu idam pelu bi o ti dini idam marun lowo epo bentiro to si n bere boya igbese leyi ni o le mu adiku deba ise ohun osi airise se aisabo ati aikato ipese epo ohun to fi mo bi won tin ko lo si ile okere ati awon ibere mi ti ko iti gba esi olori awon osise si gomina ipinle oyo seyi makinde eyun segun ogunwuyi ini o ti kowe fi ipo re sile loni Ogunwuyi ninu oro leyi ti o fi ipo re ohun sile loni ojo kejila osu kewa ti je ko di mimo pe logan ina ni ikowe fipo ohun sile na ti bere bi o ba gbagbe lori awon osise yi lo ti gba kan ri je omo ilegbimo asefin ti ipinle oyo ati okan lara awon omo ilegbimo asojusofin to tun je okan lara awon abesinkawo leyi ti o ti kowe fipo sile labe idari gomina ti ipinle oyo seyi makinde laarin osu meji sasiko ta waye Gomina ipinle Kogi Ahmed Ododo lo ti gba awon odo niyanju lati mo se faye gba awon loselu ni nilo won gege bi irinse jagidijagan lasiko idibo to si tenumo pe ko si erongba eto oselu leyi ti o ye ki o mu ki eyan ma padanu emi re ewe gomina ohun na ni o gba amoran yi loni nigba ti n ba awon akoroyin soro lasiko ti n gbalejo awon omo ajo NDAA run labe idari NDAA run lawon ti won wa lati ward A ni ipinle ohun lasiko igba ti won se abewo si ododo ohun wa ro awon odo langba kakiri ipinle ohun lati kojale fun gbigba awon ohun ijagun lati owo awon loselu to si je ko di mimo pe ki won mo fi emi won wewu ko tin se atileyin fun Are Bola Ahmed Tinubu lojule sojule leyi ti
Oloye government epe mupolo tawon eyan mo si tompolo se abikale re ini o ti pin oko leyi ti won ti ya soto bi meji le ni ogbon kakire ipinle Bauchi lati le se koriya fun ikorajo awon eyan lese kuku fun are Bola Tinubu lodun 2027 iroyin je kodimo pe awon oko won ni won ti pin lopin ose to koja yi lasiko igba ti won se ifilole ikohun si ipinle Bauchi leyi ti won si ti pin oko na kaakiri awon ijoba ibile Ogun ti be ni ipinle na lati le se atileyin fun are ohun saaju eto dibo timbo lodun timbo Koniju bayi lo lori iroyin kakiri lewa fun toso oni lati koni Glow 99.1 FM Ijapu State Akure Comfort o Molafe lolotu iroyin Oluware mi lekun idowo loka se ti igbo yin e seun te ba wa gbo o e ka san lekan si

0: ko na mo ri kan wo ise kan se tabi omiran o lohun o fe joko o si pe wa ohun o fe joko kale o na fe ma wa kan se kan pe lohun a de ti be to won fi ri orun lowo tohun tabi to won fi ri ise owo to won fi ri ise se ohun o te ma jeun ko se po ma do de but awon ya ba to fun ni nkan kan ohun fe sise n tohun ni oga se lohun o ma to ro ti de bayi lohun fi nworan ko ni won de ni ko ma bere ko ma se lo pato ri gbogbo ese bo se wa na ko do dada ka to tun be le apoto to n gbe kakiri oluwa ran wa lowo e ba wa nkan sese
1: abagba ko se ko ta se do baba ti pare oran to but afi kun e ni pe iwo to je pon sun ba e to n horun to n lala to n sere pa to so po osun dada eni to noro moju e wa wo bo se n ri sira won o anything back with okiri ati wo to to le se bi wa sasho e agbe en to wa nu ni ra kon e jo e je ka dide ran ati be e to ba wa lara e la mo bo wa lara o la won oselo ka mi kankan be ton ti appoint awon mc abesi ss ss se won ni fun won ni kankan abi oju la ton no fi appoint won bayi e no e foju wo na ke to appoint e na lati sore fun
2: abi
1: ibanujo ni wole wa
2: ibanujo ni wole wa ati ti ogbeni olawale agbola ati ti ogbeni sikiru adebayo edakun ani lo iranlowo yin fa awon mejeje ba le ile ni won ko si rarun awa ti a je ba le ile ati ge ati mu awa nikan gan ko rorun ka so so pe pelu aya pelu awon omo ati eni ti aya ti ko mo sa lo lodo e ati eni ti aya si wa lodo e gugu e ko rorun e dakun e ba wa wo lekan si asuwon ti e le fi in de ba fe fi ranse si won ti e le fi ran ti e le fi si re 80 37 16 53 05 eyikeyi igbakugba te ba lo osuwon yi e ri kunle adebayo la wa nbe te ba ti ri ibe ni ohun ko ti e ba ni bi orin won ko ngba na ohun ko ohun ti enikeni ti iwo ba nipa lati se iranlowo fun o ohun na le ni keji re toju re
0: ko ni ju be ohun ko ohun na
2: enikeni
0: ami ohun ko ohun na
2: abi
0: ohun ko ohun ti iwo ba ni
2: abi lati ni se iranlowo
0: 20000 ohun ko ohun
2: abi
0: ni se iranlowo en se fun ni keji re toju re
2: en se se o ani eni ewa koro ba iya sugbon sibe na a ni gbagbe iya abikeji abike adedeji awon na awon o ti e won ti e fe joko nti won ti o ba je n to de awon o ti e fe fi gba kan joko sile sugbon awa ta n kakiri ta n lo re ta n bo re a mo yi olohun gba mi iya yi e ba n gbo bi anje tele awon ni won je be won si n je be na o sugbon in to sele won so won dero nu le won si ni ko ba won lara mu tori pe ko mo won lara lati ma joko pa sile ma reti n teni ko se fa won iya yi ese won eyo kan ni won ti ge kuro o wa ku eyo kan ati abo won wa nilo awon ese atowoda artificial limb oni won nilo ki won le ma rin ki won le ma lo bi ise won won lawon o fe fi ti won pa teni keni lara ka won ma reti igba ti lagbaja o mu ko bo wa abi igba ti tamodo o mu sisi wa won ni ko mu awon lara sugbon ati to owo jo lati pe ki won o ra kini yi iyan atowoda ese yi o ni o rorun gbogbo owo ti won ninu won ti na ngba ti aisan ese yi bere ko to di pe won wa lati gi ese na sugbon leyin gba ti won wa ge tan in ti won nilo lati pe ki won le ma rin ka won na ma yan o ni won orowo lati se bayi inu won fin paro wa a se so kini kan gba na iya yi o nse olorun eyan awon na won ya yi ngba ti gbogbo nkan dun awa wo pe se bi iya yi na lawon egbe ti won jo nse ngba na eyin egbe yi ejo igba iponju la mo re asiko ti iya yi wa yi e ba wa dide iranlowo fun won ti eyin egbe yi ba ri pe ara yin ni won te ba pakiti mora in ta n wi yo ye ke le se fun iya yi ejo eyin egbe iya bi anje te je egbe won ngba ti nkan do te jo nje ngba to si wa kan die yi o ye ke yin na le jade si won eyin omo won na Olorun agbowo yin soke awon ona teyin na ba mo te le fi ran iya bi anje lowo abi ke adedeje ona te ba mo te fi le ran won lowo e ba wa dide ran lowo fun won bakan na ni eyin ijo Olorun awon bi ti eyin na ti le se ran lowo re awon bi ti eyin na ti le jere okan re ke se gbogbo igba ko mo ijo nikan ma dawo nikan ni o ni nkan ti eyin ijo na le se lati ran awon eyan lowo ke to ti be polongo Jesu abi Muhammad ti e ba nsin orisirisi ona la fin polongo gbala ani lo iran lowo fun iya yi atowo da ese ni won wa te ba le se inu wa dun a si polongo ko yin a je ki gbogbo aye mo pe lati ibi bayi ni iran lowo ti dide fun iya yi ejo oju oni ti yin gbogbo eyin ti a fe numba eyin na ta si fe numba ta da ko yin sugbon ti nkan re ma wu yin lati se ti iran lowo ma wu yin lati se e ma dagun la e ma wo iya yi be ohunkohun te ba le fi ran won lowo e ba fi ran won lowo oju oni ti yin 80 37 16 53 05 o ni asuwon ti e le fi nkan ti e ba fe fi ran won lowo si e jo nitori Olorun o pay account ni o pay account kunle Adebayo la wa le ba nbe oju oni ti yin gbogbo eyin na ti a ba soro in te ba le se se eyin na ti asi ni soro ti a soro yin yi e ma ti ibokan je e ma sore tinu e gba ipo Oluwa nbe iyanu yin a si sele ni agboro Olorun to a tun woju ago loni a ri pe akoko tun ti lo lori eto agbonodun o ti di dadan ki a se a si se loni nanu oju oni ti yin eyin te n gbo wa a si tun ro yin lekan si e mo joye timu timu ke mo kegbin danu in ti ba se yin bi ti ba dun yin e wa sori eto agbonodun ojojo alamisi thursday la n se igbohun sile ninu ogba ijapo nilu akure glow fm o nikan ni radio to wa nbe e bere ku ejo ibo ni ile ise radio to wa nbi wa won nowo si fun yin agaga te ba ti mo ona te gba oke ijebu wole gate ijapo to wa loke ijebu e ba ti debe so pe glow fm le nlo won na ka si fun yin ni ejo ojo ni ti yin o e mo joye timu temo e mo kegbin da sinu e gbe soro yin wa e gbe nti ba nda yin lokan ru e gbe wa sori eto pelu agbara Olorun ati imo awon atogbon awon ojogbon ko so nte gbe wa to Olorun ni yanju atun ti seto ni adupe lowo Olorun oba a si dupe lowo awon alase ile ise glow 99.1 fm eyi ti won fun wa lori ofe lojo mejo mejo lagboro Olorun ile ise na ni baje mo si dupe lowo gbogbo awon ojogbon mi ti ajo wa lori eto loni baba Emmanuel Adewole Abana e ba n ki awon eyan ko dojo mejo
1: e se olote mo ki gbogbo ara ile lekan si pe iwoye ojo mejo le ni ayo ati idunu la o fi pade o e ni jiya e se o
2: amen
0: amen
2: won la ni jiya o gbogbo eyin ti e n gbo wa baba pastor kunle Adebayo e ba ndagbere fa awon eyan
0: to akeyin eyan eyan wa ma ranti pe ko sin to se loni ti ola ko le re bi a ti so wa gbere se owo re o loni tabi lola wa gbere se owo re ojo mejo lo tu da lori eto agborodun
2: ajonjon adupe lowo amoju ero wa daramola opeyemi ipe osonson ajonjon ni baje titi ojo mejo na ta tun mo pade babatunde oke lo wi pe ire ayo ati alafia la tun ma fi gbora

0: ogo ni fun olorun ni oke orun oba to da aye ati orun olorun ti gbogbo araye nkepe oda nikan se joba inu apata ti o se pa olorun awon baba wa olorun apostle ayodele babalola mo gbe oga ni irole yi lori program yi mo gbe oga lori gbogbo awon to ngbo mi mo gbe oga lori omode mo gbe oga lori agba a gbe oga lori ijo kokoro agbara nitori pe iwo olorun rin sibe oba ni o o lalafijo patapata pari pari ola peregede ogu owo kemberi bija oda nikan se joba oba gba oba gbo olorun ti ki invite eyan si ija oda nikan jaja re ko lafin ko lolo ko lalafijo ko ni otunba ko ni akogun ki joye o nikan ni ewu ori o so dogbo jigbini bi ate ileke mo ki o ni gbogbo ibi to tin ni afani lati ma gbo mi ni orile ede agbaye ni Nigeria ni Akure ati ni Ondo state lapapo gbogbo eti to ngbo mi mo so tele si aye e ma jemu idile baba ati ya to segun awon to ba laye to tun ni won ma segun e majemu yen ma baje alagbara idile baba eyi to gbe ihamora ogun wo loruko jesu alagbara yen ma subu
1: irin
0: ajo re ti won ti daru yen olorun ma tuto
1: jesu
0: so tele si aye e bi iranse olorun ati bi eni ti pe daju lori e gbogbo agbara ti majemu ogun idile baba loruko jesu won ma subu loji
1: mi jesu hallelujah
0: mi ni prophet jimo imole ayo baba kokoro agbara okunrin alagbara mo koko fe so fun yin wipe program kan ma nsele ni ojo tuesday ti a pe ni solution hour wakati atuse ni bi ti olorun tin tu awon eniyan sile omi agbara kan wa ninu church yen ti olorun pese sile fun wa nbe ta tin fun gbogbo awon eniyan de ngbe igba ope agando lomo onirobinu jan fofayo ohun gbogbo ndi sise iwo na gbera ni ola ko wa danwo ma kuro ninu na lie wa danwo ni ola wa ri pe rere loluwa abo ni ojo iponju nitori pe emi funra mi fi owo jesu soya pe akiri sore ni o ma sore dele ti e na nitori pe oba ni ki gba se ko to dayan lohun so o tin dawon eniyan lohun program yen ma bere ni ola ola ola ola o ma be ni ago mejo si ago mejila ago mejo si ago mejila o ma ni ore ofe ati pade olorun to ni gbogbo re ati jesu mo de ma ni ore ofe lati da gbogbo eniyan lohun one on one koni si girigiri ma da lohun one on one ni ola to ba tin bo gbe kegi empty kegi e dani iyanu ma sele awon nkan kan wa tan sise le lori ninu program yen lowo lowo bayi ti oluwa palase ka ma tan sise le lori to ba de ninu program yen a ma salaye fun e bo se nlo eni lo ma pe ola lo ma pe tuesday keji ta tin sise le lori tuesday meta loluwa ni ka fi sise lori e mo so tele si aye re ma jemu agbara okunkun o ma baje lo ye
1: mi jesu
0: gbogbo eyin ti aye ta ise ro lofa mo wi tara temi ofa yen jade
1: amen
0: iran lowo ma jade si
1: mi jesu
0: oni ni ojo aje oni ni ojo monday ta lenikan to sami bi to wa ma jemu ti ki je ko jere losose ma jemu yen baje
1: mi jesu
0: ofa ti da osose ru lara e loruko baba tomo temi mimo ofa yen jade
1: amen
0: ofa ti da osose ru lara e loruko baba tomo temi mimo ofa yen jade
1: mi jesu
0: ofa yen jade
1: mi jesu
0: ofa yen jade
1: mi jesu
0: gbogbo ofa adaye ba ofa to jogun latara iya ti baba
1: oluwa
0: kede re bi no siri olodumare ofa yen jade
1: amen
0: oluwa ni kin sese lori ogun pe ogbodo win ni ogun the battle must be win ogun yen ogbodo win ni e oluwa fun mi lo si ibi kan e je ka sai lo sinu we exodus 14:14 now nitori oluwa yo ja fun yin ki eyin ki o pa enu yin mo now 15 oluwa si wi fun mo se pe e se ti iwo fi nke pe mi so fun awon omo israeli pe ki won ki o tesi waju ki lo de ti eru n ba e nibi ti o ti seru o le win ni ogun yen won mo mo gbe eru si e lokan ni won mo mo li e pada leyin jesu won mo mo li e pe ko ma lo church mo won mo mo li e pe ko ma gbadua won mo mo so e di toju bo le ni nitori ogun ogun wo lo nja e ti olorun o le se ogun wo lo nja e to koja pa olorun ogun wo lo nja e to koja agbara olodumare olorun wa lenu ise ki sogun ti enikan lo ma kokko face o ti face awon ogun kan o face ogun lori oba farao o de win ni e ko si ogun ti olorun ki bori ogun ti olorun o ti le bori ogun yan ko ti da ogun wo lo nja e se lenu ise logun ti nja e ni o le bori e to ba mo to nse se ni le oko ni o le bori e to ba mo to nse se lodo re ni o le bori e to ba mo to nse sogun egbon ni o le bori e to ba mo to nse sogun adugbo ni o le bori e to ba sumo lohun o ni lati sumo olorun ko le bori ogun yen ogun yen o gbodo win ni e ogun yen o gbodo so e di ole ogun yen o gbodo kai mara ma gbagbe awon kan wa ti won ti jagun wo mi je so fun e dada ologun lo logo ologun ololugo eni to ba ti ri ogolo ogun se fun niyan ogun ma nse fun awon ti won ready lati se ogun ogun ma nse fun awon ti won ready awon to ti gbe ihamora wo ogun ma nse fun won ni fun idi eyi mo fe ko gbera ni ola ko kan ma bo tarata sinu ijo kokoro agbara ko ma bo now roman 18:37 o so olorun yo wa pelu re o si bori ogun olorun yo wa pelu re o si bori ogun ogun yen ki sogun e iwo ko lo ni ogun yen o de ba ogun yen laye ni awon kan tin jagun yen ko to de awon kan tun ma ja nigba to ba lo mo so tele bi woli olorun sinu aye eni to ri mi to de shame lorun ko baba tomo temi mimo ogun yen ma dawo
1: ah mi jesus
0: ogun yen ma dawo
1: ah mi jesus
0: ogun to nja yen ma dawo
1: ah mi jesus
0: ogun yen ma dawo
1: ah mi jesus
0: mo so tele sinu aye awon to ngba mi to de shame odaju abiya mo yen o ma subu ni waju
1: ah mi jesus
0: odabiya odaju abiyamo yen o ma subu ni waju odaju okunrin yen o ma subu ni waju
1: ah mi jesus
0: mo fe gbadua fa awon eniyan gan loni lo gbe omi si waju e lo gbe omi ti n ba ti pada wa nisin awon adua kon wa to luwa ni kin lead fun yin ti mo de ma lead ko ju meta lo a de ma sha ma de so ase oro sinu aye e awa pade ninu program ni ola o de ma dara fun e wari anugba
1: amen.

0: Hello.
1: Hello. Hello.
0: Esu ko ni di radio yin.
1: Hello.
0: Ki loruko yin mo le tin pe?
1: Eh, Kemi ni atako e.
0: Ki le fe?
1: O fe ke gbadura fun mi.
0: Oruko Jesu.
2: Amen.
1: Amen.
0: Gbogbo eni yale nitori ati mo kogun ja e. Loruko Jesu eniyan ma gba ida.
2: Amen Jesu.
0: Gbogbo ofa iponju ninu aye ewo obirin ofa yen jade.
2: Amen.
1: Amen.
0: Mo so tele ofa yen jade.
2: Amen Jesu.
0: Eran lowo oju ojo ma jade si yin.
2: Amen Jesu.
0: E de ma ra nu gba.
2: Amen.
0: Ogo ni folorun loke run e pe mi leyin eto. God bless you. Hello, ta lo soro? Hello.
3: Hello, sir. Hello.
0: Talon soro.
3: Yo yo mi lati Lujomu.
0: Nibo le tin pe?
3: Ah, sir, aye mi Lujomu, aye mi Lujomu.
0: Mo so tele si aye yin. Gbogbo ipa ti agbara awon emi okunkun ninu lete n gbe. Loruko Jesu ina bolu won.
2: Ami Jesu.
3: Ami Jesu.
0: Mo ni ina bolu won.
2: Ami.
0: Gbogbo eni to so pe be ba se n gbadua logun a ma le si. Loruko Jesu okun emi re ma ja.
2: Ami Jesu.
0: Eni te se to lohun ni dariji yin yen pason ma ba.
2: Ami Jesu.
0: Ogun ma se fun yin.
2: Ami.
0: Jesu Kristi Oluwa wa e pe mi leyin eto. God bless you. Make sure we hello. Make sure we pay ogun obori e. Make sure pe o jagun segun. Number to ma pe mi se leyin eto leleyi. Eyin ta ba pari program ni ko to pe mi 0706705-5611. 0706705-5611. Eyin eto ni ko to pe emi na de ni mo ma gbe. Make sure we pay ogun obori e je kin so fun e dada awon to jagun segun awon la npe ni alagbara awon to ba jagun segun awon la npe ni alagbara tete de laaro la tete de laaro la ko tete wa pade Jesu olugbala ibi ti ijo wa wa ni Ajishola Street beside Ayedun Primary School High School Enyala Ajishola Street beside Ayedun Primary School High School Enyala gbogbo eyin te ba nbo lati Adegbola gbe okada so pe n lo si Ayedun ni Enyala ni ijo kokoro agbara ati Plaza lo tin bo gbe okada lo nbo ni Ayedun Enyala ni ijo kokoro agbara gbogbo ebi to ba tin bo to ba sha ti di oja gbe okada o ko pe number ti mo pe fun eyin iyanu ma sele ko to di ose to bo je sare so tele sinu aye eyin te n gbo mi mo wi tase kin to pade e ko to gbo mi lo radio ni ose to nbo iyanu ojuji ti ma sele si e
2: gbogbo
0: alagbara idile ma subu waje owo e ma tenu o ma goke o ma ranu gba wa rojure olorun wa ri teniyan wa ranu olorun wa ranu eniyan ose I ma san
2: ami jesu
0: gbogbo eyin te sami ose I ma san
2: ami jesu
0: ose I ma pe
2: ami jesu
0: ogun to ja lose to koja o ni ja lose
2: ami jesu
0: wo mi gbo mi dada ibi to tin ri ijakule loruko jesu champion lo ma jembe
2: ami jesu
0: ibi to tin ri ijakule champion lo ma jembe
2: ami jesu
0: olorun oju ojo ma jade si e o ma ranu gba wa rojure olorun
2: amen
0: wa ri teniyan
2: amen
0: wa ranu olorun
2: amen jesu
0: wa ranu eniyan
2: amen
0: o kede re fun gbogbo eti to ngbo mi pe ni ose yi ni osu yi o tun jagun
2: amen jesu
0: ogun jija re pari
2: amen
0: ogun ni folorun loke
2: hallelujah
0: jesu kristi oluwa wa
2: amen amen amen loruko jesu
0: number to ma pe mi si ni 0706705-5611 0706705-5611 a minimum agbe direct
4: Eto ministry
5: aka kokoro agbara
4: gbe ipade solution awa
5: yo ma waye ni gbogbo ojojo Tuesday
4: ti a pe akole re ni
5: solution awa

0: Okare Gbenga Adeyinka Glow 99.1 FM e ma gbọ lo.
1: Imototo bori arumole bi oye se nbori oru iwa igbin oye omoluabi baba ti ji ka gbale ka gbata jiju ora omi tabi ipanu soju popo iwa ibaje ni iwa obusi ni pelu leyi tin kurajo po se jamba fun ilera omo niyan aisan ko de pago ti wa o boju to ayika re loni ki ilera re o le ji pepe ile ise glow 99.1 fm akure loni magba idoti laye layika.

fidi wipe daya titu sinu mi oluwa idini eti ijo CAC man of life ti atumo si ohun oluwa to wa ni jegele igoba along gado road akure fi gbe etuka etuka kale nikan ni glow 99.1 FM lojojo wednesday lago meji abo si mejo ale nibi ti prophet ti ba mi saye jp ti yo ti ma fi oro olorun bo gbogbo eniyan ti itu sile idande ohun igbala ofe o ma tori afefe wonu aye onikojipo to ba gbo agbeto na ije iwo wa bi ti o tu boju oluwa pade lai kuro ninu yewu re ma dagula ki radio re si glow 99.1 FM lojojo ru lago meji abo ale nitori pe itu sile ohun idande atele oro olorun panbele fun awon tun pogbe fun igbala na oni gbeyin ma gbagbe o every wednesday 7:30 to 8 pm only to okan tutun ni glow 99.1 FM pelu prophet ti ba mi saye jp ti won je oludasile ijo CAC manano fly fun ebe adua ati igbani niyanju woli 08103119

0: honorable Babatunde Faro lo ni o yato
1: Ikoni Glo FM Akure orisirisi ninu
2: ejo Omo Nigeria Omo Nigeria
3: Lojojumo lawon isele nsele lorisirisi kakiri awujo wa to nfe abojuto ati akiyesi idini yi ti koni Glo 99.1 FM Ijapo Estate Akure fi gbe eto kan kale ta pe ni lawujo lojo isegun ati ojobo lago mewa oro si mejila osan
4: e pade awon atokun to danto nibi ti won yo ti ma atokun eto na pelu iriri to jile ati anikun ye sojuna ati mu idagbasoke to muna doko wa si awujo wa
3: labala labala le to yi pin si se be mo pe enu agbalobi ti ngbo oro agba labala koko
4: bo se nlo lo tele
3: abala oju oja na nbe nibi te o ti mo boju oja ti ri
5: ero oja
3: Abala te ti pade awon alenu loro laarin ilu nbe pelu awon alaye to munodoko
4: Abala teyin ololufe wa na yo ti ma fi imo lara yin han lona to bofimu na nbe
3: Eyin ni ke mu kale owo atomo kajo bojuto awujo wa lojo isegun ati ojobo lago mewa oro si mejila osan lawujo lawujo lawujo
4: tote yi o dun yato tori pe toni ojo tana tana si yato si tola

0: ni alagbara
1: eyi ni ijo Christ Apostolic Church ile aseyori
0: fin pe gbogbo eniyan
1: lati darapo mo Olorun
0: ni kan ni Grow 99.1 FM ijapo
1: nilu Akure
0: ni gbogbo
1: ojo isegun Tuesday
0: lago meta abo
1: titi di
0: ago merin osan
1: lori eto aseyori ni temi
0: pelu woli je e falaye
1: baba aseyori
0: e darapo mo wa lori isin osese wa
1: eko bibeli
0: ni ojo isegun Tuesday
1: lati ago marun irole
0: titi di
1: ago meje ale
0: ipade po pelu emi mimo
1: ni ojo alamisi Thursday
0: lago marun irole
1: titi di ago meje ale
0: ni second gate ijo mimo CAC
1: ile aseyori
0: e tun le darapo mo wa
1: ni ojo ru Wednesday
0: lago meson wuro
1: titi di
0: ago mejila
1: ni orioke aseyori
0: eyi to kale si
1: edu village quarry stone work
0: ni opopona sasa
1: jesu
0: ni oluwa

0: tutu de o ogboju ode ti o se gbena woju re laajin akuko gagara ti o pe kegbe re yoko boko abala akoko ninu eto yi la won de jankan jankan ti won mo tu pere pere
1: ode de ba won re pe age gogun won lo tan pa lo ni nko ni
0: da woju won ri ni gbo ode abala le keji la won awo sasa baba lawo ti won mo ti fun tedo n ti fa so
2: keke ja ke awo de oro tona ni pala kale si awo je samodo owo o awon oluki fun oluwo duro
0: lai lejan ba kon ninu let your wa tokun eto omo meji ejire omo baba lerin pa oni yo ma gbeju ohun safefe ni gbogbo ojo segun tuesday lago mesan asale si mewa o ya o e fidile nkan e je ka jo gbo

Chama my lover. Chama my lover. David onu o David omadeleke o ti mo riri aya re Chama o mo riri re o mo o ni iya awon omo ohun iya abeta awon abeta ti e pe won se by day hin awon abeta won mo se by day won pe odun meta Davido o sa won o ki won o sa won o ki won o mo riri si omo na o lo ku farada o lo ku idile mu o ni gbogbo igba to ba wo ati igba ti o wo yo se mama fun yo se mama fun awon omo J and J awon obeji ko enu mi ago ti mo ni beta won bi n pe ni ya beta o awon obeji J and J loruko won Davido gbadura fun awon omo yi o gbadura idagbasoke o gbadura ife o gbadura akantun imo atoye fun won o ni kolohun ba won da won si o o ni kolohun ba won da won si o ni tori bi ana lori o tawon bi awon omo yi leyin o nkan toju ti ri o gbadura fun Chioma o gbadura fun awon obeta ko pe awon obeji enu boya de video si to bi ibeta ni tenu mi sa n bo si beta ibeta yi nma ti o fi dowo irole ana lawon eyan ba tu ki pe won ri imade o omo Davido omo odun mokola in wa Rolls Royce o nilu Eko omo yo wa kereju somo yo kereju se fi ayo ori ni sawon kini kan ori ni sawon magamage ori ni sawon meran meran ori ni o na fi ku behind the wheel lo fi ku lo se lo fe yin muke lo fe yin muke ton ba fi dida ti temi ton ma ni kan bi mi o imade si kere lati wa moto amo nti o ba fo lowo to ba wo lowo lo fi owo ese ngba ti baba re na si ri baba re na si joke o joke le lori o ni omo olomo imade adeleke running out on a Sunday se ri ba won kolohun o sanu wa ka bo oluwa ko sa ti daju lori wa baba olohun ba ti daju lori wa itoku mo kere abi ki le ni mo wi itoku kere o

Olubankole Wellington Bank KW ni o mo ti pe odun kan bayi to ti di paito nile ijosin kan nile America banki ni o so pe Olorun pe won oun si sise Olorun oni latodun 2023 ni oun ti bere to si je wi pe oun ri ise Olorun bo ti je ko so pe oun si se business o oun se film o entertainer si lo won oni amo Olorun pe o si gbodo je ipe re oni oun si ti je ipe re bayi o ti tondu kan to n tin se paito nile ijosin kan nile America banki W onkorin ni nsi mo nse film se gbagbe I mo nse film o tu je olokowo businessman ni entertainer ni amo o tu wa jan ti ise Olorun ministration o tu dopo mo iyen lo wa je ko je meta lokan abi merin lokan de ni ko Olorun o sanu wa iyanu kuku sele Olorun o gbadura gbogbo

keke un na toju are re to ba wa laye n propose bon version kankan lojo mi lo kan abi lola bon version kankan fa won kan tin gba temi ba ti wa leyan ma so pe to ba dola to ba dotun la to ba do se to nbo to ba dikini kan lo gbu e wo emi se wa yi won ti fe ru mi fa fefe kolon sa sanu mi ni ko gbe gogo adebi ogo ile se radio joba papo positive 102.5 fm ni lo akure ona ni engbo ti ago mejo ba ti lu eto wakati itusile na ni mo gara tegun lati ikoni yi

ileṣẹ radio ijọba apapọ positive 102.5 fm nilo akure ona ni ngbo eran ti pe mo wi pe bo ba di ago mejo ni a ma wa si odo yin pelu eto wakati itusile lati ikani positive 102.5 fm nilo akure asitoro aforiji wi pe eto ile eto e ko ma wa se ti gbo yin lati ileṣẹ wa nilo abuja Eagle Square ni ko le wa nitori awon idi kan ati pe oju opo ohun awon onimo ero wa se ngbianju lati re wi pe o to sugbon dipo be a mo lo eleyi lasiko yi tori eyan ba le yan ro ntin sele ni isin aye re o si ise ilu ta wa gbanu lati ri wi pe eti yin odi si asi so eru wiwo yin aso di fifuye bo ni ise loni bo lo de bo la won mo nle awon dade ati mommy nko eti e ba won do we ke die ke jo sere die ati a se mama ju gogogo yin ke mama ma kanra eyan mo gbudo mo kanra lasiko te yan wa yi to re nikan o re nikan kanra mo eni ko re nikan ranjumo eni ko re nikan so wi pe bi nkan se ri lele eun bi mo ti so saju le kan wi pe nibi toro wa de duro yi a mo ran ra wa lowo ni awara wa na la wa funra wa teyan kan ba wa ba imi ba ba won kan ba ko ejo kale ni isin pelu bi nkan se ri e bayi ka survive ka odi so da to ba je pe yin le lo ba won pe eni lo wo pe kan ni lo bi re abi egberun 5000 le mo need 5000 nba so ti won tan bo mora e wa o ga e si wa ni 3000 bi kan se eyin gba 1000 en te lo ba won le wa mo bi pe se gba 1000 abi ka pin si meji ke gba 15 tori ndeyin tu wa gbe sita yi o ni agbara kolon ko sanu gbogbo wa ni ile se radio ijoba apapo positive 102.5 fm nilu akure ona ni e sebe ti en gbo

0: 105 positive FM Akure.
1: Mo ni ki fele ile.
2: Wadara.
1: O ko ti ma ba wa soro yi.
2: Ah. Ola mo wada.
1: O ma soro lati nu emi jade.
3: Si
1: badu. Consolation lele.
3: O si
1: ma console ara wa.